0: wane na ci benn buntu. Kon mbokk yi, buntu xam-xam tëjuwul, buntu gëstu tëjuwul, itte rek la laaj. Kon Serigne Cheikh, xam naa dañ lay delluwaat kàddu gi rek boo amee kàddu yu cant ak yoo war a delluwaat ci sa mbokk yi. Waaye ku mel ni Serigne Abdou Samad, ku mat a bàyyi xel la, barab bii di Asamadiya, mboolem koo xam ne dundal yoonu Serigne Touba ñor na la, lu mat a bàyyi xel la. Yitay Serigne bi rëy na yaatu na, pas-pasam it kawe na, te bu sañoon yoon wi ak li ci aju lépp ci ab yar, am njàng, tërbiya, pas-pas ak ité ak luy taaral yoon wi, bu sañoon lépp day mel nañ ko bëggee. Kon ku mat a bàyyi xel la Serigne Cheikh, kàddu yu mujj yi lu muy doon.
1: Waaw, xaaral yéen a sant yàlla di sant Serigne Abdou Samad. Moom xam moom ni ma ko waxoon rek am na yoon woo xam dañ faa ñëw maan rek mbootaay bindkat yi association des écrivains de la Mauridia. Waaw waaw ma ne ko yow moom xam nañu ndax da ngaa xam nga ne maanaam lépp lu yëngu ci Serigne bi rek safe la am nga ci wàll noonu ko fa jàppee. Waaw kon nag mooy lii rek. Waaw tey ji mu ngi leen yónnee ci kër waajuram kër bàyyam Cheikh Mohd Bachir. Waaw waaw wala kër magam Serigne Moustapha. Waaw te noonu la koy defee ci kër yëpp. Xam nañu li ko yitteel mooy dundal turaaw Serigne bi rek muy ndonal Serigne Touba. Waaw kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko wéral gën ko fee bàyyi gën koo dëgëral ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba lépp mu gën moo màggale ko. Ànd koog ñun nag ànd koog yéen ñëpp nag ngeen xam daal ñu ngi leen yéen yëmmati am yooyu ci moom daal ngeen xam nga xam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax. Xëy ko xamante suñu xool sedd na ndax liggéey Serigne Touba bu rëy rëy la. Waaw ndax jamono ji moom dañoo toll ci liggéeyu média dafa doon bokk ci gën a am solo. Waaw waaw ndax loo mën a def bu dee lu am njëriñ tem yam ci yow rek du yaatu du njëriñ la du bëri. Waaye nag nii muy def nga xam day fexe ba lépp luy lu baax mu fexe ba tasaare ko yaatal ko loolu liggéey suñ liggéey bu rëy rëy la liggéey suñ tubaab bu am solo. Kon nag yàlla na ko yàgg a taxawee ñaal yéen ñëpp yàlla doon leen tawfiix yàlla boo leen ñu defal tawfiix jazakumullah xeyran wa alhamdulilahi rabbil alamin.
0: Jërëjëf mbokk ñu doon setaan ci biir réew meeg bitim réew lii la leen seen télévision Asamadiya indil tem bi nekkoon mi nan ñu dalaloon ci Serigne Cheikh Mbacke Ibnu Cheikh Amadou Moustapha Ibnu Cheikh Amadou Bassir. Jotaay bi nag ñu ngi àndoon ak Serigne Bachir Ibnu Serigne Abdou Samad Ibnu Serigne Soyebu ci jotaay bi ci wàllu coordination bi waaye tam ci wàllu caméra bi nag ñu àndoon ak Serigne Omar ci lépp loo xam ne muy image ak son ñu àndoon ci ak moom ki nekkoon ci kàddu di seen mbokku taalibe Sadiq Tène wa salaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Asamadiya TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre.
3: C'était là-bas, tu as barre de recherche, tu as tapé Google, tu as dit que tu as Google, tu as dit Asamadiya TV Max. Tu as dit que tu as dit que l'application est Asamadiya TV. Tu as dit que tu as installé 30 secondes pour te venir. Nous avons téléchargé, tu as dit que tu as téléchargé, tu as dit que tu as programme Asamadiya TV en direct. Djangit Djef. Assalamu alaikum, beaucoup de sa foi avec Bayekhel, cette chaîne est Asamadiya TV. Nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci téléba ca barre de recherche ba daal di tapé Google boo duggee ci Google bi nga bind Asamadiya TV Max. Ci saa si di nga daal di gis application bi di Asamadiya TV. Ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadiya TV en direct. Djangit Djef. Assalamu alaykoum.
4: A'oudhou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi. Wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibey ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara. Di jital ci nuyo bi ak ziyara bi. Mawlana Cheikh Mohamed El Muntaka diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër di am bekté lol di ziar tamit kilifa télé bi nga xamanteni mom lañ tok mbokk yi di jakkalo télé bi diko sétat sétan mu Serigne Abdou Samane Bakay mu Serigne Shuaibou waye di ziar bu baakha baakha baax jëwriñu barab bi ñu tok mu Serigne Afia bu Soal Imam diko ziar di ziar mbolem wa daaira muqaddamatul khidma yep di ziar nak mbokk talibé yep rawatina ñi nga xamanteni dañuy top jotaay yi nga xamanteni mom la Serigne Abdou Samad di wajale magal borom Touba gi waye nak tay ji ñu toog suñu serigne suñu mudir suñu ko xamanteni man nañu wax ni bok na ci ñi nga xamanteni jangal nañ ñu xam xam kon dafa melni wax de yalla dinañ am mbekté lool toog ak mom jotaayo ak mom muy Serigne Fallou Bousso Thierno di ko xamanteni fi ñu tok kenn duko fi laccé ndax mbolém ñi nga xamanteni dañuy top télé bi xamnañ ko waye ñi nga xamanteni dañuy faal di top yoonu mouride ci jotaay yu am am solo yi xamé nañ ko mom nak lañ fasiyéné dalal ci jotaay bu tedd bi kon su ko défé dañ koy jox kaddu gi mu nuyo nuyo ak mbokk talib yi nga xamanteni ñom ñoy top jotaay bi ñom ñoy and ak ñun ci liggéey bu reuy bi ñu liggéel diko wajalé magal gi muy déju safar ñuy ñaan yalla agal ci ak jamm barke cheikh khadim kon sayyid al mudir ñu ngi lay nuyu jël ziar
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne may ñu ngi lay nuyu di la ziyara di nuyu mbollem ñi jakarlo ak television as samadiya di nuyu cheikh abdou samad di nuyu itam cheikh mohamed el muntaka mi nga xamne mo nek ci bop yoonu mouride di mo nuyu mbollem kilifa yep itam ak mbollem talibi ak mbolem julit yep itam nak di sante yalla tabarak wa taala ci mbole gum ñu bolé ci liggéey bi cheikh abdou samad mom cheikh soaybu taxawal té moy lu jëm ci wajal magal ak touba ci ay waxtaan ngir léral bëgg bëggum serigne bi radiyallahu anhu ak jublu wayam kon lolu mo nekkon nuyo bi ñu dugg ci waxtaan insha allah taala
4: jërëjëf sayyid al mudir ñu ngi lay sant bu wax ci nuyo bu am solo bobu su ko defé nak tay ji tomb bi nga xamanteni mom lañu fasiyene waxtane muy tomb bu ama am solo tomb bo xamanteni dafa melni dafa ñew ci waxtom lolu nak moy lan moy ak jaayante ci yoonu mouride ak yeen ciakuteef moy yi nga xamanteni wares na ko xam ngir deug deug mouride bi mu xam lan moy jaayante ci biir yoonu mouride ndax baat la bo xamanteni buñu faral di wax la diko jëfëndiko mbolem ko di talibé yag nga ko dégg wayé nak baxna deug deug ñu xam lan moy ak jaayante ci biir yoonu mouride wayé naka nonu tamit ginnaw biñ ko xamé yeen moy ciakuté fi nga xamanteni képp ku jaayante war nañ la ko xamal ngir nga xamni li moy li nga xamanteni mo aju ci ak jaayante lool nak Serigne Fallou Bousso mudir fasiyene ko waxtane bu tollu ci ñetti tom dana ci def ben muqaddima moy lay tayar waxtan wi ngir gëna mëna léral li nga xamanteni mom la fasiyene waxtane ginaaw loolu nak dana waxtane serigne bu mag bi radiyallahu anhu ardaahu mom naka la gisee ak jaayante mom ku ne xam na ni amna aw njangale mu fekkon amna nu mu degg nak ak jaayante ñaarelu tom bi tamit serigne fallou dana waxtan su béré né béru mom képp nga xamanteni ajuul ci kenn lan moko war waye naka non tamit mbolo mi yépp buñu andé lan moy li nga xamanteni mom mo len war ci jaayante ñettelu tom bi nak xamanteni mom mom lay mujjé ndax jamono ji ñu ex tay li ñu gis ni ak jaayante la wala duko mom
5: té julit nak moy ko xamanteni da fay teunku day julit momul bopam ndax moy ko xamanteni dafa fop mbirum jebal ko yalla tabaaraku ta'ala nangune jaama bi yalla la nangu borom bi diko digal diko tere muy jefe digal di bayyi tere kon julit moy ko mel nonu lolou la sunu borom di junju ci mbirum sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam fami waxe ne ci suratul baqara la ya temir ak fanwer ak ben japp temir ak fanwer ak ñaar iz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa wax yonent yalla ibrahim ne ko te nga selal jaamu gi may jaamu di teunku ci ndigal di bayyi tere mu ne kon nanguna lolu nangul na la ko yow borom bi tabaarak wa ta'ala mune lolou itam nak mom la yonent yalla yaqub denkon ak njabotam lolou yonent yalla ibrahim denkon ak njabotam mom la yonent yalla yaqub denk ak njabotam wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun moy dine ji nga xamanteni ci ngeen nek bu len tekkali ko ak mom ta na ngeen ci sax dak ba de fek len ci bu len ko bayim ko wala tamutunna illa wa antum muslimun bo deme itam ci suratul namli ma ngay wax ne qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulayman lillahi rabbil alamin kon dafa wax ne togn na bopam mom imraatu saba momé ndax lam don jamu lenen luddul yalla te moy jamu jant bi mune nak bis ne ka tay djebal na sa bop yalla andak yonent yalla sulayman ta def na lolou ngir djem yalla aya ñen fuk ak ñent ci surat namli legi nak lu waral nit di top moromam nitam ci waxin lolou la ko waral moy annasu laysu sawaa nit ñi dañoo tollo wut wan nasu mukhtalifuna fi darajat nit ñi tam ala kulli halin dañuy rawante ci ay daraja ba ci nga xamne duñuy ay julit sax sunu borom dafa melne dafa leen wutal ay catégorie ak ay mbolo moy wax ne tollo wuñ daraja bo leme ci ahlul kitab ma nga nan wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'ima lay juroom ñaar fuk ak juroom ci suratu ali imran neena ba ci yahudi ak nasrani sax amna ci ño xamanteni ñu doy lañ bo len denkon alal ju bari na nek ay million dañ ko denci teye ko ba waxtoñ la ko wara jox ñu jox la ko waye amna ño xamne ci ñoom itam nak doyuñ woruñ bo len dencion toll ben ab franc sax do ca jotaat lu doon da nga ca son lool lool ginaaw borom bi moko wax ci ña xamanteni ci ahlul kitab la itam dañ sentu lolou itam wax ko ci ñi top al ummal islamia mo tax itam nak suñu borom di wax ca laye fanwer ak ñaar tam ci suratu fatir di wax ne summa awrasnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat neena tere ba day ñama ko donnal baye len ko ñom ngir ñu sam ko ci sama jamm yi ñoo ñe day dañu rawante ay darajat ndax amna ci ño xamanteni kat buñ déssét séni bax bax ak séni ñaawtéef ño tollo am ci ño xamanteni itam nak dañoo xawa sagan touti ba nga xamanteni nak séni ñaawtéef mo upp séni bax bax waye amna ci ño xamanteni itam séni bax bax mo upp séni ñaawtéef kon lolu nak xamna né wuté nañ ta leneen di wuté nak ragal yalla kala ku lako upp la rek gën la jege yalla gën la tedd fa yalla inna akramakum indallahi arqakum kon nak buñ xolé lolu ginaaw wote gogé ci ay daraja amone ci xéet yi ñu jitt won am ci xéetu yonent yalla muhammad ali sattu sam ta lako waral moy gëna kala gëna farlu ci jaamu yalla gën la ko selal gën la bëgg borom bi tabaarak wa ta'ala ala kulli hal mo lay raw lolu waral na ngay gis ñuy tuddé ab sëriñ bo xamné day gindi nit ñi di gis ko xam dañ koy tuddé ab talibé nango top sëriñ bobé kon fala jeurin tam am fala kon ñetti baat yi muy sëriñ fofu la soso talibé tam soso fofu jeurin tam soso fofu kon lu ci nekk rek ñako fi andi jek jek buñ andi ko fi waye dañu am ciis lay lu wéré wér lo xamanteni ci lañ ko ballalo budé ab sëriñ li tax mën ta ñak alquran karim mo ñu né wali kulli qawmin had ci lay juroom ñaar ci suratul ra'd kon lool nak la fay tektal né ginaaw néna nit ño gis du ñak moos ko xamanteni moy nekk ci seen kanam di leen gindi kon lool kon ko tuddé ab sëriñ ab gindé kat su la nexé ginaaw bu la touru sëriñ dé déranger nga japp ko kon ab gindé kat ndax lool itam ci rôle yi nga xamné sëriñ dana koy def kon lool ku ci sukkandiku da nga xamné ab gid ak kuy jité ak kuy gindé mën ta ñak waye nak koku nga xamanteni itam nak mom la yalla suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé ba tek ko ci kanam mbolo mi koku itam dis ko wara jital kenn wëru ko becc ngal kenn wëru ko dessal ginaaw waye dañoo wër di diso ak mom lepp lo xamanteni day joggé ci kaw ak kum man di joggé na nek kilifa yi aduna dañ ca wara diso ak ñom ba xam ci seen djublu way ñeek ñuy fop décision bobu diko walé wacce ci mbolo mi ne fété suuf lolé itam buñu déssé ci alquran lañ koy ballo ci laye fanwer ak ben ci suratul ankabut ñang fay gis né bi borom bi tabaaraku wa ta'ala bëggé sak ay malaika ngir yoni len ca dëkk bañ wax sa doom muy fa yonent yalla lot dekkon ngir bëggona alagi wa dëkk bobé suñu borom manon na fop malaika yu neen jawal len dem ca dëkk bobé alak len té ñi biswat wayé nak amna kilifa gu nek ca gox ba bo xamanteni suñu borom ci wax yi joxna ko ciir bëgg nañu xamné kilifa la ci gox bi mu ne len malaika yi bu ngeen démé day fofé amna fa ku nek ca gox ba ko xamné kilifa ga la ku manangul la bu ngeen démé jaar len fa mom jox ko xabar bi ne ko ñun kat suñu borom dañoo yebal ci dëkk bele ngir ñu alaké len té déglu ko ñoñi tam kon def lolé lolé alquran li jinju nan walamma ja'at rusuluna ibrahima bil busra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryati inna ahliha kanu zalimin kon fofu lañ fay déggé moy sëriñ munta ñak tamay kuy giidé mbolo mi rek nek ci kanam di wax di diglé ñuy def di téré ñuy bayyi ta kokay itam budé su ko déssal ginnaw di sa wara disok ñom di lepp lo nara wacc ci mbolo mi itam ñu wax leen ko bañ xam ko te lool ñu ko ballo ci alquran ci malaika yoyu ak xabar biñu andil yonante yalla ibrahim dog de jall ci seenam liggey kon lool moy tektale ne serigne munta ñak waye la ca topat moy jeewrin tam munta ñak ndax jeewrin kat mom itam fañ koy ballo ci alquran la xamne waruñu mënuñu ñak ño xamne dañ leen di samp ginaaw bu kilifa ga nekké ba nopi nak ci goxani rek mo set ñum fa sampat ño xamne dañ leen di défar bañ jak nak bañ xam yoon wa ñoñi itam nekkat ci kanam boloma kon ginaaw biñu xamé né kilifa dis koy jotali xabar ya dañuy diso ak mom itam ba lañ koy sotal xabar bu ak diston buñu jël ba lañ koy sotal dañu wara diso mom ah motax kilifa kenn duko ñaaj ba jall ci ak njabotam go xamne mo leen yidif teyeguko ndax yonante yalla ibrahim kat ñoñe fete ko ciak suuf bañ data jëm ci ñom la dañoo jaar ci mom ba wax ak ñom jeewrin tam kon nak mënta ñak ta moy ñuñ taxawal ño xamanteni dañuy jappale kilifa gi nak ño xamanteni bu len kilifa samp itam lay xamal mbolo me seeni qualité ya tax mu samp len bañ yayo ñu tegg len ci kanam mbolo mi loolu itam ñu koy ballo ci alquranul karim ci laye fuk ak juroom ñent japp ñaar fuk ba ñaar fuk ak ben ci suratu takwir ku nek xamna amna ku ñu tuddé ar rasulul malaki te moy jibril alayhi salam moy jibril alayhi salatu wassalam mom lañ tuddé ar rasulul malaki am ku ñu tuddé ar rasulul bashari te moy yonent bi alayhi salatu wassalam ba yon suñu borom di wax ci ar rasulul malaki te moy jibril ngir woné né kat kuñ favorise la kuñ tek ci kanam malaika yi dafa wax malaika nak ah jibril mi kat ci waxine suno borom ne jibril mi kat malaika bu ngeen gisee ma jital ko ci yeen dafa am ay qualité yo xamne jar nañu jital ko innahu la qawlu rasulin karim mune alquran ji daf ko askanale ci jibril alayhis salam ne mi ngi joge ci yonente ak ndawlu tedd melokan bam jëkke jox mom borom bi bam jëkke jox jibril moy karim ku tedd la waye mu ci mu ne di quwwatin borom katan la itam kon luñ ko responsable buñ ko tek rek man nako yanu di quwwatin inda dil arsi makin buñ deme itam ca fa borom arsi itam ku fa am daraja la ko xamanteni kat mutain ku ñuy top la bu diglé ñuy def su téré itam ñu bayyi waye amin la itam kuñ fa wolu la kon lima bëgg wax fofu moy bu kirifa sampé jeurin na xamal mbolo ma lutax mu samp ko ci ay qualité yu bax ak jikko yu bax ak xam xam ak capacité ak man man ba nga xamanteni dañ nango top ñom lolu itam nak mom la serigne touba radiyallahu anhu ginaaw mom leppam ci alquran da ko dan roy lolu la doxal ku nek xamna ne mam cernu ibrahim mbacke rahimahullahu wa radiyallahu ko amon wacc way ci serigne touba la ndaxte ko dem ba serigne touba wax ci ne ibrahim ci mom ne ibrahim allazi lam yukhalifni la fi sigharihi wala fi kibarihi neena mam cernu mi dey musta moy sama ndigal donut ci bim nekke ndaw musta may sama ndigal bim nekke ndaw waye musta moy sama ndigal tam bim nekke mak di dem banako nak na day tukal yawma bi ibrahim alim fatan yanfahu tafhim mala samp itam jangal na la ba nga xam man nga jangale legi waxat ci mom ne ida ataka adudi kitabi fa akrimil kitaba bil matabi neena mam cernu ibrahim moy loxo nday joram kon xam nga ne bu tege mam cernu ibrahim ci kanam talibe yi na yalla defon ci jibril rek leral qualité ye nek ci mom lolé la don leral fi pour ñu xamne ki di mam cernu ibrahim ku doy la lolé itam bo gisé ba légui dañ koy laytal rek ngir ne jaayante balang koy def da ngay am ab serigne ak talibe lutax nak serigne am ak lutax talibe am ak lutax jeewlin am rek mo taxon ma fi jaar bu ko defé nak buñ xamé né serigne munta ñak talibe itam munta ñak jeewrin itam munta ñak waye nak boba itam jeewrin itam kilifa am daf koy défendre ba kenn duko ñaaj mom itam motax nak alquran dañu xamal né kilifa day défendre ay jeewrinam waye yan jeewrin jeewrin ya nga xamanteni ñu sell lañ ñuy jagal lañ ñun jaarale fañ wara jaar bañ jaar fa la da len di ar kilifa day ar jeewrinam ci ñi koy attaquer di wax ci mom lu du non wala ñuy jëf ci mom ba kenn duko ñame ba diko ñaaj lolé itam ci alcorane lañ koy ballo ci laye ñaar fuk ak juroom ben ci suratul ankabut ko melna yonenté yalla ibrahim comme niñ ko waxon kilifa la won li yonenté bu mag waye nak ba ndaw ye diké muy malaika ye ne ko dañu bëgg alaaki dëkk bele ah yonenté yalla ibrahim bam joté xabar bobu xalaat na dëkk wo de mo ne amna fa talibé dal ne len dal ne malaika ye ba du yeen ko ca bolé bu ngeen di alaak wa dëkk ba ndax mom sama talibi la li tax ma tuddé ko ab talibi nak noy dané fa amana lahu lut bi yonenté yalla ibrahim di woté yonenté yalla lut daf ko nangul né ko li ngay woté and na ci nek na sab talibi wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim motax nak yonenté yalla ibrahim bam xamé dañuy alké dëkk ba tam woor ko né ko fala jawrinam joju dëkk muy lut ak njabotam dané qala inna fiha luta mba xam ngeen ne fa ngeen bëgg alaki dëkk bobé amna fa talibi buñ wax lut fekk nak malaika yitam def nañ li ñu tuddé dirasa maidan ya moy jangat nañ terrain bi ba xam fañ jëm ak lañ fay fekk ak lañ fay defi xam nañ bu yagg ci ne lota nga fa xam nañ nak jabotam fa ñu ne ko nak danañ ko mussal mom yonenté yalla lut momu dara du ko jot ak jabotam lolu lañ cey déggé moy yonent yalla ibrahim may kilifa ga défendre na jeurinam muy yonent yalla lut kon tam ab serigne tam day défendre jeurinam motax tam nak waye tam nak ab talibi tam day défendre ab serignam ab talibi day défendre ab serignam kilifa ken duko yak ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi tam ken du yak kilifam ci kanamam ñaar yef la kilifa ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi tam ken du yak kilifam ci kanamam lolé fañ koy déggé moy ku nek xamna né mu'minu ali fir'auna ba yonent yalla musa di woté té wo fir'auna mu lank amna ci bir njabot ak fir'auna ko xamanteni kat mom daf ko nangul ba nopi diko neub ñukay wax mu'minu ali fir'auna koko day lamiy neub lam gëm man ko don feñal ci ndank nak diko défendre di défendre yunus yalla musa nan wa qala musa wa qala mu'minun min ali fir'aun yaktum imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du allazi ya'idukum away ki nga xamanteni lim len di wo wessul rek ak lam wax wessul ne yalla la jappe yalla mu deug mi la jappe sama borom koku rek lum jote ak yeen ba ngeen nar ko tek lu melni fek dafa deg fir'auna diko di tekko nan wa qala fir'auna daruni aqtul musa wal yad rabba baye len ma ray musa mi fum xam na jëm kum lim jappe yalla sax nako way ko kay dib talibem nak diko defendre kon talibi itam day defendre ab serignum ba nga xamanteni manam kenn du ko ñaan waye itam nak digënte ña fété kaw ak ñi fété suuf dañu war di diso ndax wasawirhum fil amri ak wa amruhum sura baynum motax serigne touba radhiyallahu anhu da jëfëndiko lu mel nonu ci digënte ak digënte ak talibem yu magge sa so xamanteni amna lu reey reey lo xamné ñi ngi koy sakku tam yittel mbolo mepp day dajale ñam daan dajale ci talibem yu mag yoy diso ak ñom def nako ci bi toa bi bëgge ay soldar def nako ci bi toa bi bëgge taxawal école franco arab ci jurbel dajale talibé yu mag ya ne len ñi la ñi bëgg day lu ngeen ci xam ko defé ku nekk joxe xalaatam lool rek moy li nga xamanteni bo gisene ñu doon jital li ngir ñu xamne ab serigne munta ñak muy ben ab serigne diso ko ganawal muy ñaar ab serigne diso ko ñaaj muy ñet talibi itam munta ñak waye serigne itam day défendre ab talibem waye talibi itam day défendre serignam jeewrin tam munta ñak lool nak buñ ko jitalé ba nopi dañ mëna dugg ci kon lu waral ñu jaayante li waral ñu jaayante jaayante day contrat la bu dox digënté ki jaayante ak kami jaayante mom ci nangul ko ne ko maagi ni loma digël ma def loma téré ma bayyi bokku na ci nak contrat yi gëna ëpp solo waye nak dafa am ay charte kañuy jaayante ci mom muy ëpp sëriñ wala muy gidd wala noko man di tuddé na nek goor na nek as gor na nek mak na andakum xelam na nek julit na xam itam responsabilité yañ gal ci kaw war ko doxal lolou nak mo taxone nak alquran jinju jaayante fu bari bari ci teunk bokku na ci fastabsiru bi bay'ikum allazi bay'tum bihi bokku na ci ya ayyuhan nabiy sajja'akal mu'minatu yubay'unaka bokku na ci innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una allah bokku na ci laqad radiyallahu 'anil mu'minina izi yubay'unaka tahta sajara kon ñu xamne jaayante yagna feñ ci alquranul karim tam yagna xew itam ci dund ak julit ñi bokku na ci bay'atul aqaba bokku na ci itam bay'atul ridwan bi alquran ji jinju ci laqad radiyallahu 'anil mu'minina izi yubay'unaka tahta sajara ginaaw buñu xamé né jaayante feñ na ci alquran jaayante feñ na ci dund ak yonenté bi ak sahabaam ja ndax yoy yep nak ay xissala yo xamanteni dañ koy teunk non rek kon ñu xamanteni tam bu feñé ci jamono ya abdullah wa khadim rasulillah dañuy xam nak rek ne la da xew mo xewat kon nak ñu tambalé ko ci ne ki nga xamanteni nak mouride yi ñong doon jaayante ak rawat na mouride yu ñëk ya dañoo gis ci mom lu jarñu jaayante ak mom ba jaayante ak mom ba ci ñëk moy dañ ko bëggoon lool muy ben dañ ko bëggoon lool man nak bima sété ci sama gëstu bu gatt ci yi nga xamanteni sédu naan dajana ci Serigne Touba tak ci kum massa dajé ci ñom nit ñi bëgg la ba ci ñëk moy ilmuhul kaseeru sahih manam Serigne Touba radiyallahu anhu dafa amone xam xam ta xam xam ba bari lol te wir lol nit nak dana bëgg nit ngir ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne dama gis ci mom xam xam bu bari ki ma bëgg dama gis ci mom xam xam bu bari te wir muy ben te Serigne Touba lol nekkon na ci mom ñaaral be tam muy diyanatuhu sadiqatu salihah nit dana bëgg nit ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne man de dama don xagnatu ak di wër ku am diine te diine ja deggu jaral ko lu nekk ba gis Serigne Touba gis ne ko am diine la te diine ja deguna te jaral la ko lu ne lolo tax ma jaayante ak mom and ak mom ñentel bu moy istiqamatuhu moy djub gi djub ko ci siratul mustaqim djuromel ba moy fa'idatuhul maliyah nit dana bëgg nit ngir ne manam daf ko amal intérêt ci walu alal te serigne touba ku bari won alal waye soxla wu ko won ndax daoud motax kon waxeen wi gëna djub ci sama lima japp moy dañ nan djibal na yalla sama bop ta and ak yow ngir yalla loma digel ma def ko loma tere ma bayiko ngir lolou nga xamanteni mom lako serigne touba radiyallahu anhu dan waxe ci aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu yamu fa neena fenen aslamtu kulli li rabbin la mu'ina lahu waya ma'allasi dinuhu alislam munsu sama djibal na yalla sama bop yalla ma nga xamanteni aaji wut ku koy dimbal waye andak kan andak yonent bi nga xamé diiné moy l'islam ji fum fi kawé aslamtu kulli li rabbin la nadir lahu ma'a allazi nahjuhu min afatin salima jibalna yalla sama bop yalla ma nga xamanteni amul ndend waye andak kan andak yonent bi nga xamanteni ngir aqal wa nga xamanteni xal nako muccina ci bepp gak waxat ni aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin ma'a allazi madhuhu yulini al'asama jebalna yalla sama borom sama bop jebalna yalla mi sama borom jebalna ko sama bop yalla ma xamanteni amut dom andak yonent bi nga xamanteni tag gi makoy tag momay mengale ak dima musalitam kon nak nonu la jangale won da ngay jebal yalla sa bop andak serigne diw sangam ngir jëm yalla non la motax na kon mom bam fa jaaré tam bolom itam yalla xirtal len ci mom tañu wax la tax ñu jublu ko lañ ca xam ñun fofa nak ci la jëlé ndigal jëlé ko ci yonnante bi ali sallatu wasalam minako rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat ñi nga xamanteni ñoo la deggmal ci jébal la sen bop na nga len yar ci yëkëti sen pastef tabul yam ci jangale rek moy del jangale waye tam nang ko bolé tarbiya ba ko yonent bi ali sallatu wasallam waxé lol nak ci la dajalé ña néwon ci dara ja ben bis ne len ala man sahibana litta'allumi faqat falyawil li jinsihi waman arada ma aradna falyasir bi sayrina ko xamne jangam kesse rek moko fi andi won man na set koy jangale jangam kesse waye ko xamanteni nak li ñu la xal bëgg ci jaar bëgg nako na ñaw ñu dem lolu moy kon bayiwun jangale waye da sans méthode bayiwun jangale tesu dara ja waye da sans méthode waye bañ defé bu waxé lolu nak muy déclaration bu reuy nak fan sarafal kull wa baqiyal kull ñappon ci daara jana ñun kan ginaaw dafa genné luñu xamul nak andi luñu xamul ñun jangañu fi andi won ta neena jang mi da am leneen lam cey boole wat nak ñun dañuy dem seti yenen daara ñepp ci daara ji dañu dem limbu neew dess fa ñoñe fa dess nak lañuy neew ño sos yengut al harakal islahiyya al di ñu tuddi al muridiyya mo yengutom bu mag bi ñoña ko sos mu yar len nak ci yarin bu metti tagal len ci xif bu metti di len liggey bu metti di len zikrullah ñu takko di tuddu yalla di len janglo qasida di len saxlo ci ñuy lap te xele goor ñek jigen ñi ci loolu lañ nek ba ñu kawé ku dul ñom motax nak ko deg mu yombal al murid sadiq deug xamut fa serigne touba jaaron ak talibam yu mag yoy neexuton kon laysatil iradatu sadiqa tariqatan mumahadatan bil wurud ku jog rek ñu la murid sadiq ga rek nañ la nat nak ba xam fi serigne touba jaaron ak talibam yu mag yoy ndax ca nga bok ñoñu nga xamanteni ñom la defal ba nopi tan len nak ñu wëlbeetiku di yar yenen talibé ba nga xamanteni fu rew mi yegg tay seen loxo nga ca ci walu économie ci walu social ci walu ruh kon nak xam nañ luy jébulu xamnañ nim soso fi xamnañ tariikham ci l'islam du lu yes xamnañ itam lañuy sentu ci ab serigne kon nak ñu jëm ci ki xass djeblu nak ba nopi nak lan lañuy sentu ci mom lolu moy lañ ci jitu nak jital nak moy kenn nit ki nga xamne dafa ñew djeblu ne talibé mourid la lan lañuy ñëk sentu ci mom buñ démé ba nek mbolo itam lañ lañuy sentu ci mbolém talibé mourid yoy ñaari tombe la ñu tambulé ci nak lan lañuy sentu ci kenn ki nga xamne dafa sukku djeblu djebal yalla bopam and ak serigne bi la ci ñëk moy na jang ba xam yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid ndax serigne bi néwona awwalu wajibin 'ala al-murid tahsilu zadihi min at-tawhid am murid dafa wara jang ba xam numuy wétalé yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid dafa wara jang ba xam numuy jaamu yalla ta jaaré ko ci xam xamu fiqh dafa wara am jikko yu bax ta jangé ko ci xam xamu tasawuf bu jangé lol bu nopi tam mu jang itam faraté jëmmam xam la mo wara wax te teŋku ci l'islam ak sharia xam lam wara jëf itam te teŋku ci l'islam ak sharia motax nak serigne touba fonkon jang lol ba bindon lettre bo xamanteni dañu ci lako adressé mbolém talibé yi na'allimu abnaakum wa azwajakum wa kull man ta'allaqa bi azyalikum ma awjabahu Allahu alayhim wa illa sawfa tus'aluna yawm al-qiyamah neena ngal la jangal len sen ak njabot gu gor gi ak gu jigen gi ngal la jangar len seni soxna ngal la jangal len ku aju ci yeen ci ay surga luñ man di don jangal len bañ xam la yalla gal ci senaw los bu ngeen ko deful nak def na len ko laaj ëlëk yawm al-qiyamah mu waxat fenen tam ne ta'allamul fara'id al-ayniyya walaw bil lughati al-ajamiyya wa man lam fala yalumanna illa nafsa jang len sen faratay jëm donte lak ngeen namp ngeen koy jange serer nga demal nga jang ci serer wolof nga demal jang sa faratay jëm ci wolof ba xam ko pular nga jang ko ci pular ba xam ko wala mandinka wala sosé lo man don jang ko ba xam ko neena wa man lam ku nanguuta def jegal lolu nga xamne nanguwo ko jange nanguwo jang ba xam nuñuy labé nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy sango set nuñuy julé nuñuy woré nuñuy nat asaka ku ko nanguuta jange neena wa man lam fala yalumanna illa nafsa ku ko nanguut ëlëk yeddangé munta ñak waye buñuy yedd itam bul yedd kul sa bop lolu serigne touba mako wax motax mu fonkon xam xam lol ba bi mi sanc dekk bi mo ne way sanlu de ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wat tafahumi wa maskana al irsadi wat ta'limi wa maskana taswibi wat tafhimi lol lepp ci xam xam la ci don soñe kon la jitu ci ab talibé mourid moy mu jang talibé mourid ki kenn la ci jitu moy mu jang su jangé ba nopi tam nak na jëfé lam jang tay jaamu yalla rawat na julli juroom mu koy julli te diko julle ci jakka su ko mané ndax lolu bokkon na ci serigne bi ñaanon ci wal tusbitan fi jama'atin tuqim as-salawat al-khamsa daban ya moyn dafa ñaanon ci dekkam bi ne sunu borom ma nglay ñaan nga saxal fi mbolo mo xamanteni dañuy taxawal julli juroom kon am murid su jange ba xam yalla jang xam fiqh jang tasawuf ne jefe lam xam ñentel bana na yobbalo ay jikko ak teggine kon munte ñak nak mu jang terem nahju qada'il hajj ndax sunu serigne bi mang fay wax ne buñ la doon laaj yoonu teggine nga xamne kuko sobu ag ci dekkep teggine neena moy ndaw yeeram mag yeeram ndaw itam vek mag ko tollol nga def ko ne ko sa bop te yeen ñepp nak leen ci def ci yoyu ngeen def ko ngir jëm yalla tariqatul adab rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa li wajhi khaliqin ala arsistawa kon su jëfé lam xam am ay teggin da ca top nak moy ne top ndigalel serign bi tay bayyi ay terem batay maangi ci kenn ki luy waru garam ginaaw bam djeblo am mourid boré ken da ngay top ndigal serigne bi di baye ay terem liñ miné ay talibé mourid tamoy ay taggin tam nga teunku ci lim diglé itam ci dëkk bi nga ci teunku lam téré nga koy baye bu fi tox am mourid wërta tox wërta nan sangara wërta dégluy musique wërta fa pomu daganut wërta jaxaso ak jigen wërta jabar wërta carte wërta mariage wërta sacc wërta wor wërta jaay luñuy téré itam lu melni ay drogue ak cigarette wërta sol yéré yu xat budé goor wërta sol ay kilo di taxawal ci dëkk bi ak mbéddi budé ap tayré itam wërta ñaw ay yéré yo xamanteni l'islam da koy téré am wërta wërta jind luñu sacc gis nga yépp nak l'islam ko téré won waye rawatine nak bo diké ba nek am mourid tay yépp nak sëriñ bi teunk nako ci matlabul fawsayni wal taqina sarra nasara wal yahud wa sarra iblis wa kulli zi juhud fofu la ci wax ba ci wa maskani sallim min al fujari wa amnun ala al ahli bima in jari kon yoy yépp nak ci teunk ndax yoy yépp ba yi ya ngi ma tek waye ci teunk mourid dafa wara teunk ci ndigal sëriñ di baye ay terem djuroom benel ba ci waru gari bendam mourid batay moy as-salah wal islah mourid dafa wara yiwe bax ba nopi di baxal waxtu wi nak itam muy dox jëm ci lo xamne da fay tasari aw yu mourid tam da fay beugal mbollem luy doomu adam aw yu lolou itam serigne mo ne wal tasifan jumlatama yufsidu an yadi wa an dari sari'an haythan wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbithu bil hadil wafi kon mourid dafa wara nek ku bax ku yiwe ko xamanteni tam ak mbaxam du ko yemal ci bopam baye dafa beug mbaxam goge di law ba jall ci ñeneen juroom ñaarel ba batay ma ngi ci ben mourid yi luy seen waru gar ginaa bu njaayante moy mahabbatu jami'a khalqillah mourid dafa wara beug mbolé mbindef yalla yi bindef yalla yena la wax bindef yalla sama waxe nit ñi ci lañ bok rabia ci lañ bok gantax jott na wax ñepp daf leena wara ëmbël yërmalé yéena leen aw yu yéena leen tam texé ci ñaari kër yi muy aduna ak alakhira ndax lool lepp nak señ bi mi ngi ko teunk ci lu gatt ci nahju khadail haj ci wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaq neena yow talibé mourid yow julit bi sax bindef mo gis nanga ko jox ciir jox ko geud jam yaro yayo ngir xol goy xol ca yalla mako bind wara fi kulli khalqin haqqan man khalaq li ne kuko xam sayer mande ak jox ngay wor mal do koy mari ci doom adam rek waye rabbi sax da nga len wor mal ngir na yalla len bind da nga len wor mal yeureum len gantax gi do dak garab sax te tegu ko fenn nak yoy yep mi ngi ci wara fi kulli khalqin haqqan man khalaq sunu tuba nak teunkon ko ci wenn beyi ne kunu muhibbin al khuyur li jami' khalqi ilahina al muqaddim al badi' neena yen ñepp na ngeen di eumbal aw yu mbole mbinde fi yalla yi te def ko ngir jëm yalla dem bay way ak ci ne fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah kep ko xamne gis ngeen lam ñam mu nangu ci wax batu la ilaha illa allah bu len ko jappé ab non juroom ñettel ba nak te mo mujj ci waru gar yi nga xamanteni ben mourid bu nek lañ ko sakku ñom moy am mourid bu jeblu la fa wara nango liggey ngir fagulu lew bu amé lu lew lolu alal ju lew joju mon ca dundal bopam dundal ca njabotam dimbulé ca keneen lolu nak señ bi ngi ko xam wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bi ghayri wahmi neena sakku lu lew sax mom farata la ta farata moy lo xamanteni soko defé ngir jëm yalla ta defé ko nañ la ko digélé won suñu borom bindal la ci tiyaba soko bayé te amo ngant itam am cey daan neena nak liggéey ba am lu lew farata la mu tek ci na la yanfa'ul ilmu wala al ibada bil akl lil haram inda sada nit ki ne damay sakko xam xam wala damay jaamu yalla ba nopi be ko bolé ak lek lu haram neena du am jariñ istanibu akl al haram ya mala falam yezal anil huda mukabbila neena na ngeen di moytandiku lek lu haram ndax te lek lu haram nit ki bu de lek lu haram bu beugé def ak djib sax du ko man il tamisul halal kull sa' bi aklihi yabdu al huda wa ta' waxtu nek na ngeen di sakku lu lew ndax bu ngeen de dundé lu lew ci ngeen di mané am ak djub ci ngeen di mané top yalla wa kasiran khayrat hadha al balad wa rizqahu wal takfi an nakadi wajlub laha al khayra min al jihati as sitt wa kfi an al afat yoy yep da fay tektale ne serigne bi beug na koy ñak di liggey ba meuna am lu lew jurom ñentel ba ci waru gari ben murid likat ndax fukku la ndegate moy warna yaatu deun warna mana supporté itam togn yi ko doomu adama yi togn warna mana ubbi ay bunti kërëm mom murid bi itam ngir nangu ñemé gan ñemé ganalé ak ñemé joxé aw ñam ngir jëm yalla ñemé joxé ak naan ngir jëm yalla ta def ko ngir jëm yalla tabarak wa taala ndax yoy yep ci melokani murid yi serigne touba don wote la wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib uklaha wa surbaha kon lolu muy yaatu deund ak nango gaddu bang bang mi def itam ci melokani murid la fukel bay ba ca muju nak murid bu nek boko na sa waru gar moy secret touba ngay dox ci mu am ta tambule ko sa bop nak moy na nga fexé ba do lor kenn waye fexé bo kenn di lor kenn itam ndax lolo bok na ci serigne bi don ñaan ci wajjal harimana harimana mina wa kun bi hifdhihi kafilan damina kon yoyu muy fukk mbir nak lum bari ñong koy sentu ci talibé mourid bu sukku jeppul bu ne légui nak la ca topat moy bu ñeké mbolo mourid nak ana luy sen waru gar ba ci ñeek moy war nañu yitté wa xam xam ndax al haraka al islahiyya al muridiyya li fi serigne bi andi ngir ak yare ak defar mbinde fi ak jagal len serigne bi daf ko sos ci jaamu yalla ta jaamu yalla du wer lu duna xam xam moko lay tay motax bo diké touba fekk fi ay daré al qur'an yu limu fekk fi majalis ilmiya yu limu fekk fi ay école yu jàngalé l'islam fekk fi ay université ndax yaang fekk jami'a cheikh ahmed bamba fekk fi mu jamal abdul khadim fekk fi ay école ak daara yo xamanteni wax nañ né daara al qur'an yi rek man na 3424 ci ay daara ci benn dëkk ah kon kay mbolo mourid mi nga xamanteni ño nek djeblu ci serigne touba tay nek mbolo xam nañ né lolu am nañ waru gar wuñu wara jëme ci sakku xam xam kon war nañu fexé ba nga xamanteni danañ jappalé jangukaay yoyu bañ mëna taxaw ci seenam liggéey ci ngeen ji rafet ngeen jaar rafeti taxawin loolu kon nak ñong koy sentu ci murid yep muy aljanibu at-ta'limi wa tarbawi ba ca topat moy aljanibu sahhi ci walu wergere yaramitam lepp lo xamni dana tax ñi dëkk ci dëkk bi rawatina ak talibi murid am ak wergeram wala ñu taxaw diglé lu bax itam ak téré lu bon naka non itam lepp lo xamanteni day jubanti talibé yi bañ tégué ci aw yoon war nañ ca taxaw la ca jitu nak moy formé ay jeune ay xalé yo xamanteni dañ am xam xam ami téggine ñu xamal leen li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi bañ xam ko ba ku fi ñew tay gan ñu man la léral loolu nak rawatina fuñ fi wara barkélo ñu wax la nañ fay barkélo bañ kenn bañ xëtt bëgg sëriñ bi ci dëkk bi loolu nak daayira yu melni raw do raya ñi ngi ki liggéey muqaddamatu khidma bi ci jumaa tuwa ñu ki liggéey nuru daara yi Touba ca karam ñi ngi ci liggéey wilaya ak hizbut tarqiya ak xéeti daayira yu mag yi nga xamanteni du melni daayiratu ansaruddin al-islami ak khuddamul khadim ak matabul fawzain ak yeneen ndax juguma pour lim daayira yi waye ñu ngi ci liggéey yu mag waye nak mbolem talibé ñu leen ci wara jappalé naka non itam nak war nañu taxaw ci lepp luy tassare jangalem sëriñ bi mu gëna tassaro lepp luy fagu lu lew itam ka mbolo war nañ ci taxaw ah rawati nak fiñ ko gëna ragné fuñ fi sakko lu lew lu melni marché bi di marché en casse ndax dañ fay jokalante ay njariñ kon nak ñey ñako fay fréquenté difa liggéey ci war nañu samonté ak ormay dëkk bi ci jëflanté bu rafet label seen alal yitam ba riba du ci dugg naxaaté du ci dugg wuruj du ci dugg ba nopi itam fexé ba marché bi sét waxtu nekk bañ fi téré jaay luñuy téré lu melni ay yéré yu xat bañ fi jaay lo xamanteni tam ay produits yo xamanteni tam day xéssal ndax yoy yep daf ko téré ci wa ardahu al ard rizqin wa aman wa rahmatin wa sa'atin kull awan wa rizqaha al at-tayyib al halal fi al usri wal yusri ala tawali kon di nga xamanteni xeyna mom lañuy mujjë nak moy as-siyasat rasida li sabab al madina moy xalé yi nek ci dëkk bi itam nak war nañ leena gëna yëgaat gën leena fonkat gën leena wombantat bañ gëna tégué ci yoon wi ba lañuy sentu ñom ëlëk ñu mën ko yëm waye lool nak yag na ko wax ba lañ ko nangu ba lañ ko man dañuy nangu ne ngone ak xalé amna jariñ li feek demuñ ba xamne ak ngone ak nek xalé amna jariñ duñ man lool rawati na dëkk bo xamanteni nak bo démé ci kër gu fi ciosano gu ne lo man nga fa wañi ñett ba ñent ñu fa mokal alquran ta ñaata kër fi ne bari na xam nga ñoñu nga xamanteni nak ñoy goné yi nga xamne mokal nañ alquran serigne touba mom dafa bëggoon ci ñom da poukéré wu ci ñom da na wax ne ndawlu mokal alquran man ahmadu mbacke gisuma sikkam te ko gis buma ko won kon nak ñoñu ginaaw nak ñu bari dañ ci dëkk bi nak war nañ leena bayyi xel ta'allimu awladakum as-sibahata war-rimayata ak al-aqlu salim fil jismi salim nañ leen gëna nosat tegg leen ci aw yoon amna ci dëkk yo xamanteni sax dañ leen di wutal ay centre yo xamanteni fala ndaw yey dajé ñu wut ñuko israf diko superviser ndaw lu fa dugg lo bo fa dé foy itam ñu xol fa ma ngay fo def ko mu dagan dis ko foy dis fa foy itam ci waxtu bu dé dëkk bu mel ni waxtu wo xamné jullé fa war ñu organiser ko donte nak fay dugg da nga joxé dara ku fay dugg itam di def tagat yaram man ko fa def bu génné mu noppé sangu fof bu noppé sol yérem ju jot ñi bikram buñ ko défé mbédde ñu bayé ñuko fi wayé nak li fék nak ñi ngi sétan nonu itam rek motax goné yi lég lég ñu sonal mag ñi né dañ leena sonal rawati na bu ñibissé ci bërg rek dañu yakamté ñu ñibbuat ta fék né fi lañ dëkkon dañu ñibissé kon nak loolu itam nañ ko bayé xel kon nak waxtaan bi déssone na wayé nak ginaa waxtu waam ngi sori rek kon nañ ko teunk fofu ndax déssone na nak nuñ wara fonké soufas touba ak niñ ci wara wagaré
4: xeyna kay ñewoon ci laaj bu mu jibi rek moy ndax liñu gis tay moy ak jaayante wala duko
5: mom sax day gennaguñ cadreu jaayante liñ fi gis ñi jaayante ñi gi jaayante ndax ñi jébblu ñay jébblu ci ñom tam ñangé nangu seenu jébbal ta yaakar na la war nga xamanteni sëriñ bi jébblu ci mom day dañ jox ay digal di téré ta lañuy sentu ci ka jébblu moy jëfë digalé di bayyi téré kon doolu kon jëgëw fi wayé nak amna yu ci rax ya ci rax nak nga xamanteni moy ku nekk xamna né manam bokkuto nak li sëriñ bi bëggoon yoyé lañ ci wara génné na ci pok jogé na ci teug ak fecc ak xéet yoy yépp jogé ndax loolu taxuton sëriñ bi jog ak lepp lo xamanteni dal day gakkal wote bi nga xamanteni serigne touba radiyallahu anhu wote won nako te lol lepp nak ñeppay andando lekkelo xex ko mu joge fi te lol lepp itam nak balañ koy man dañuy tambule ci tasare jangalim serigne bi mu gëna leer ci bop nit ñi ndax nit ñi ci bari bañ ñoo teunk way dañoo xamul kon nak li cheikh abdou samad hafizahullah wa rahahu def ak ñu melne mom ci taxawal ay television di ci daj lam ci daj ngir leral bëgg señ bi ak djublu wayam lu mata def la lu mata soñé la lu mata jappalé la itam kon ñogi ñaan yalla suñu borom tabarak wa taala mo baril ay kemam te yok aw fanam te may ko wër gi yaram ba fam bëgg yeggal liggéey bi mu yegg ko fa waye ñu xam nak rek né señ touba dal mi ngi nonu mbiram mepp leer na dafa jëf ñu gis mo wax ñu dégg mu bind baye fi njabotam gi itam nak fofu lañ jaaroon fa lañ jaar lo ñepp itam ku ca jaar nak alhamdullah ben ku ca jaar itam nak mom waxone ne man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamne dafa fent aw yotam bëgg fétal rek.

0: tomb yi sax yu ci bare bare da nga ko mujj jéglu. Waaye nag li am solo rek mooy dëggi dëggi tomb bi nga xamante ni moom la doon waxtaane da ci ëpp mel na ni sëriñ bi indi na ko, ndax leeral na ci tàmbali nag xam ni kilifa mënta ñàkk, ab taalibi mënta ñàkk, jëwrin mënta ñàkk. Loolu ñett yu ama am solo la yoo xamante ni leeral na ko ci tàmbali. Mooy faw nit ñi xam ni maanaam kilifa mënta ñàkk. Ginnaaw bu ñu amee kilifa nag ñi nga xamante ni ñooy dem ci ñoom di jëblu ci ñoom tamit muy taalibe, kooku tamit mënta ñàkk. Waaye ci biir waxtaan bi tamit Sëñ Fallu leeral na maanaam ki nga xamante ni moom mooy dem di jëblu yan melokaan la war a mel. Loolu tamit indi na ci ay tomb yu yaatoo yaatu. Waaye ki nga xamante ni tamit moom la ñuy sukk ci moom di jëblu ci moom ñu koy tuddee fii ab sëriñ, melokaan yi nga xamante ni moom la war a mel. Waaye ñoom ñaar ñëpp nag rawatina kilifa gi yan mooy yi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom. Wax na ci yu baree bari, waaye bokk na ci di ci nga xamante ni moom lañ ci gën a tënk mooy mu tënku ci charia, mooy lépp lu muy digle na doon loo xamante ni su ko diglee suñ ko nattee ci àndaari charia mu mat ko sëkk. Yamuy tere tamit mu doon yoo xamante ni bu ko teree ñu xam ni mooy teree charia yi. Waaye naka noonu tamit fa nga xamante ni environnement ba mu dëkk ak ba taalibe yi dëkk mu doon loo xamante ni environnement bu ñu war a sàmm la. Te loolu indi na ci exemple mooy dëkk bi ñu nekk, orma ji nga xamante ni moom la ko borom dëkk bi sosa woon, mu doon orma joo xamante ni lépp daf ko tegoon ci diineel islam, ñu fonk ko waggar ko xam ni bokk na ci dëkk yi nga xamante ni moom mooy dëkk yi gënaloon sëriñ mag bi radiallahu anhu. Kon loolu mel na ni feeñee ci biir waxtaan wi. Mu mujj nag mooy lii nga xamante ni moom la ñuy def muy ak jaayante, mu doon loo xamante ni kenn ku koy def ku ci nekk war ngaa xam li ngay def lu mu doon, ki koy nangu tamit war naa xam li muy nangu lu mu doon, ndax responsabilité la. Te bu ëllëgee yàlla subhanahu wa ta'ala dana laaj kenn ku ci nekk ña nga doon sàmm noo leen sàmme, waaye yow miñ doon sàmm tamit ci naka lañ la doon sàmme. Kon mel na ni waxtaan wi am na solo lool. Li mu jeexale rek mooy ñun ñëpp ñu gën a fonkaat ndaw ñi, ndax mel na ni li ëpp ci ñuy jëblu ci sëriñ si ay ndaw lañ. Kon loolu nag mel na ni nañu gën a yitteelaat ndaw ñi, te gën leen a tënk tamit ci njàngalum Sëñ Touba. Buñ ko defee rek njàngalum Sëñ Touba dana yaatu, dana leer, dana gën a tasaaroo ci àdduna. Te bu tasaaroo ci àdduna ji ñëpp dinañ gën a wuyu sëriñ bi, ndax sëriñ bi moom li mu indi lu leer la, lu dëppoog njàngalum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñoo ngi sant Sëriñ Fallu, ñoo ngi sant ci leeraay bi, ñoo ngi sant ci xam-xam bi, ci kaddu Sëriñ Abdou Samad mi nga xamante ni jataay yi ci loxoom la koy taxawee di ko waajale màggalu borom Touba gi. Moom tamit noo ngi koy sant di ko jaajëfal. Waaye nag di delloowaat kaddu yu cant ci Sëriñ Fallu Moussa mi nga xamante ni ku ne xam na ni kilifa la, imaam la, waaye nii Sëriñ Abdou Samad def di taxawal liggéey bi di woote, moom tamit ci buntu boobu rek la nekk di ci jàpp, di ci liggéey maamam ja, di ci liggéeyal Sëriñ Touba radiallahu anhu. Kon noo ngi koy sant di ko gërëm, waaye di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla barkee liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom la Sëriñ Abdou Samad bàkkee, Sëriñ Shoaibu, di liggéeyal l'islam waaye di ko jaarale ci toolu sëriñ bu mag bi radiallahu anhu. Kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Assalaamualeykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30

0: ñu ngi ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntaha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. Noonu lañ koy ñaanale borom waxtu bu tedd bi nga xam ni fi lañ nekk, muy ki fi toog jotaay Mame Thierno Ibrahima Ndaamal Daarul Mouti muy Serigne Khalid Mbake sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. Waaye noonu lañ koy ñaanale Serigne Ahmed Mbake mi nga xam ni moom lañ fekk si tey ñuy àddoo fii ci Daarul Mouti ci waajtaayu màggal gi, moom lañ fas yéene ànd ak moom waxtaan ak moom. Di nuyu mbokk yépp di leen ziara, di leen ñaanal sunu borom defal leen tawfiq. Waaye moom it Serigne Ahmed ñu koy nuyu di ko ziara, di ko ñaanal sunu borom defal ko gudd fan ko ànd ak wér. Lépp loo xam ne nam mën a ko liggéeyal Serigne Touba rek yàlla may ko kartan ak wér ba mu lëggéey ko ba mu sotti coleet barke Serigne Touba. Serigne Amadou ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. Ñu fas yéene tàbbi rek ci waxtaan wi ci émission bu am solo bi nga xam ni day dugg rek ci waajtaayu màggal gi muy safariyaat yi nga xam ne Asamadiya TV daf koy amal, moo xam di ko amal ci télé bi, moo xam di ko amal ci yeneen plateforme yi nga xam ni bokk internet yi ñoo koy topp, lu mel ni YouTube bi ak Facebook bi ak yeneen plateforme yépp ak ñi nga xam ñu ngi koy déglu ci rajo bi 102.9. Ñu fas yéene ànd rek waxtaane maanaam jëmmi màggal gi ak li ko waral. Waaye insha allahu taala mu doon ay tomb yoo xam ne dañ koy boole ay laaj ak ay tontu. Kon dama lay bàyyi nga nuyoo ba pare rek, su boo nuyoo ba noppi nga defal lu benn laytaay rek ci li nga xamante ni moo waral dëgg-dëgg bis bu tedd bii muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. Te Serigne bi ni képp koo xam ne sa mbég sa mbéga bu dikkee na nga mën sant la yàlla, loolu ana lan mooy sabab si.
1: A'udhu billahi min ashaytani rajim, bismillahi arrahmani arrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rashidan wa mursidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Serigne Kosso maa ngi lay siyaar bu baax a baax di siyaar mboolem mbokki julit ak mbokki talibe yi nga xam ne ñu ngi nuy topp ci kër gi nga xam ne Cheikh Abdou Samad moom Serigne Shuaibou mooy ki ko taxawal ngir rek liggéeyal ci Serigne bi, liggéeyal ci itam ngirum Serigne bi ak njubug Serigne bi. Nuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dolli ko kattanal, dolli ko defal tawfiq itam ci liggéey bi ba fa mu ko bëgg a àggale fépp mën fa àgg. Te suñu borom dàqal leen mboolem liy xajamal ak liy yàq ndox seen diggante ak ñoom dara jëf Serigne Touba. Ginnaaw loolu laaj bi nga laaj laaj bu am solo la mooy Cheikh Ahmadou Pamba radiallahu anhu wa ardaahu yàlla dafa def mu bokk ci ñi nga xam ne suñu borom da leen da ko baaxee réew mi, waaye mën nañ ne sax da ko baaxee àdduna sépp. Ndax baabawul Cheikh Sidia ca gànnaar moo daa wax ne a Cheikhu Ahmadou ni'matun awlaaha hadi alxalaaiq kullaha mawlaaha. nee na Serigne Serigne Touba si Ahmadou Pamba radiallahu anhu xéewal lagu yàlla baaxee jaam ñëpp. Daana wax sax ne Serigne bi moom yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax ak desam moo fi téye mbinde fii. di wax ñu rëy rëy fa abqaaka lil xalqi alladi bi baqaaikum wa amdaadikum amdaaduhu bi baqaaihi. nga xam ne mooy ki wutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donn ko ci zahir ak ci batin. di xalifaam di xalifaam suñu borom itam ci kaw suuf. di ki nga xam ne moo doon jëmmal itam njubug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yeesalaat diine ji itam delloo ko fa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bàyye woon. ëppul yesut ndax diine ni ma koy wax lu bare bari dafa bari ginnaaw yonente bi lu ci tabbi bari ay xew-xew yoo xam ni képp koo xam ni xóotaloo sab gëstu ci diine dégg nga mën ngaa réer. waaye nag Serigne Touba moom suñu borom mënu ko baaxee leeralal ko itam li wér ci diine mu ñëw jàngalaat nu ko na ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon. lañ ca dugaloon te bokku ca mu génne ko, lañ ca génne woon te mbokkoon ca mu dugalaat ko ba mu mat sëkk. Cheikh Ahmadou Pamba moom it nag kon tawfiq suñu borom la, xéewalu suñu borom la ci jaam ñi, xéewalu suñu borom itam ci réew mii ma nga xam ne ci la feeñe ak ci gox yi nga xam ne ci la feeñe. muy koo xam ni ne ko waaju baax ja waxoon rek pàkk bu mu taxaw rek pàkk boobee day puukarewu ci kaw yeneen pàkk yi. mu doon koo xam ni ba mu jugee rek dafa jublu yàlla subhanahu wa taala. walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi wala maarifatan billahi jalla taaiba. maanaam itteem moo doon jëmmi suñu borom tabaraka wa taala. mësta bëgg lu dul moom. mësta dox jëmit ci ku may moom xubbi fillahi wa buxdi fiihi li awsala ma kuntu astafi ci lol nak mu nek di jangale di yare di terbiya am digelu yonte bi tam sallallahu alayhi wasallam ci terbiya jam ni yonte bi feñu ko ci mbacke kadior waxon ko ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi faqat manam bo leem rek ci jangale waye de ci bolé nak di len yar ci terbiya bil himma moy di nam seeni pass pass ak seeni positif ak seen yitte diko mu gëna kawé de nga ag ca yitte sahaba ya motax mu da wax muri ne yeen sahaba yi mu ñoy seeni bay ci diine mom dafa tek bëgg rasul sallallahu alayhi wasallam murim andal mu tek loolen bëtit sahaba ya ci lool nak liggey bu mag bob bi mu ko defé yalla def mom ay mbolo yu bare bare yo xamne dañ ci jugge ci mom gindiko ci ñom jaar ci yoon yalla ba bok ci awliya yi gëna mag kumal awliya yi dañe suñ bi defal len ba wacc len tassara len ci rew mi itam ñuy def kenn ku ne itam fa nga ne bo ñewé rek nit ñi gis ci yow melo ak doxin wo xamni mësu ñu ko gis ci li xamone ci rew mi tax ñu xemem sa ci yow gis ta suñ bi itam ci yow ñeena ñi dañu dem fekk suñ ba ñeena ñi and ak ñoo ñu jotta gis lool nak bimu doxé ab dir nak mo sabab tuba bi ñom tam leen dañ bëtt biram tam diko gëstu tam le setantal ndiram itam ndax serigne bi ba nim ñewé Touba manay na da naka Touba bi yitté wowuñ ko ay ñewé Touba nak lañ gis ci archive yi manam yitté wo gi ñëk bo démé ding ko sétlu wote na téré bi Omar ba def tuddé ko Cheikh Ahmed Bamba face aux autorités coloniales da ngay gis né bimu ñewé Touba fofu lañ ñëk tambalé yitté wo ngiram bimu sanjé Touba bam sanjé Touba nak dafa nek ci yoon manam ci terbiya go xamni ki man hal bu kawé kawé kawé fala way huqal bukaw ala sadatina amwat tabki al aradi alayhim kasamawati manam bo jangi qasida gi day gis ne melo yami wax ci gaay yu bax ya ak sahaba ya ak tabi'un ya ak mag ñi jëk ña yu bax ña manam melo yoy mo nekkon ci murid yim doon yar ci hal bu kawé nga xamni teluñu dara duma yalla ak wut yalla ak dak yalla ci lepp nga xamni sax ci jamono yoy da yone ci dara ja yoni seigne abdoulaye diaw niko seigne bassir waxe neko bo demé waxal mbolam ne len ko ci xamné aduna yitém na dem bayil ma fi dara ji seigne touba doon ko am dogu ci ñëlbeen ga manam mën ton and ak ñëpp borom pass pass ke dëgg mo da and ak mom motax mo wax len ko ci xamné aduna yitém demal bayil ma fi dara ji ko ci xamné al-akhirah yitém it na dem bayil ma fi dara ji am na ñoo xamné aljana kep mo leen yitél bëgg ci atam té lolu ku way def sa jaamu yalla day xajam ndax yalla dañ ko wara jaamu ngir ne mo yalla mo ci ko jaamu ngir manam ben njariñ lo ci dak lumay ne yow da nga dit jam legi nak lum la xewale nak nga war ko ko santé motax mu tek ci nak ne kep ko xamni yalla kep moy yitem nak mu tok lol mo indi yoonu murid moy iradatu wajhillahi man lam yuri shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu idhil muridu la yuridu abadan ghayra ridar rahmani ci lol nak la tuwa bi nak tamli di gestu mbiram rawatina itam mo am ay yaq kat yo xamni dañ doon yaq digënté bi diko tuumal ay tuuma yo xamni sétna ci wécc wayé di wax tuba bi ay mbir yo xamni nekkul ci mom ñaara ba tuba bi itam bimu démé ba wolu ko sëriñ bi yeexa wëji ndax sëriñ mom lepp lu mu da def da cey xaar ba am ci ndigalu yalla té faalé wuton ab tuba bi itam tuba bi mom musulena bayyi xel li yashhad bi anni la udahinu mushrikan mustamaslak de nga manam ab yefar khalilan habiban lilladhi karrama aljamba way fal gogum way fal sen ngeut nak ñu diko wote te ñewut rawatene tam mu yabal nak rakam ju bax ja cheikh ibrahim fati yaq kat dina gëna yaq nak xamal ne ko nak manam ki mom tegulen fenn te du ñew ak waxi ci wax yo xamni amna ci yo xamni le clair rapport bi mu def bi wax nako indi nako ja rapport bi buma ko don teunk rek da ca wax ne tay ci misal mom le clair te lam ci wax nak dara wëru ci waye bobu mi ngi wax ak tuwa bi diko xamal ne ko mbollem xibaar yi ñot yépp tuké ci radio yi nga xamne mom lañu am fi sëriñ bi da dañu wuton ay agent secret yi ñëwon ci kër sëriñ bi ak njabotuk sëriñ bi le clair nak bimi bind rapport bi dafa wax ne mbolem agent secret yoyu xibar yi am yep limi fedde dal moy cheikh ahmed bamba mi ngi wajal ab xex te mi ngi wajal sun kaw te xamna ne soretu ne ko bu nawet bi weso manam ba loli bi wala wala jamono loli bi manam buñ ci agge faaw dana dal sun kaw ne ko dal fi ne mom na nga xamne mbir mi du luñu wayfal ndax tollu na fa fedre bu doon wax ci mbirum ahmed cheikhou ba mom señ bi tollu na fa te itam wuté nañ ndax ki mo upp doole ko ka moko upp itam nit ñi niñ ko nongulé ak niñ ko niñ andé ak mom ak niñ jéké ci joxé seen bakkan ngir mom loolu mom ko késsa agu foon nako nak motax mbir ñu mom du luñu wayfal ñaaral bi itam mi ngi dajalé mbolo mi ci Touba fekk baba xam nga señ bi ngi mbacké bari mom xamul sax ci limi wax man rapport mo lay wone mom da tok fum tok rek di bind ay waxam ndax señ bobu ma nga mbacké bari waye mom mi ngi na mi ngi Touba té manam ne ko nak yabal na sax rakam Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima Fati wax na lu ne dana ñew insha Allah ta'ala waye and ak lolu manam wax ay waxam dal lolu nak dañ ci gisee ne kon Touba bi amna ay yak kat yoon yak yoon xajamal ak di yak derum serigne bi lolu mom yag na fi serigne Touba mom serigne Allah ko setal bar anil quddus min kulli tuham borom ko setal wecc waye yag na ay yak kat yo xamne ndax lolou mok dooma dama and ndax mom nonu seigne touba moy nonu setané bi gëna mak ndax ci mujj gi sax gis nga setané seigne cheikh sar néna setané da ñewul bopam xamal ko ne ko manana yow dima defon ci aduna sepp yak nga ko ne ko nak waye nak sa ginaaw na nga xamne dina yak lu bare bare bare kon setané kim gëna nonu moy seigne touba ndax moy ki ko gëna yakal mom motax setané itam da am ay gayam ci nit ñi ño xam dañu ngem ñi dañu nuru ñu bax ñi di mënañu sax doon ay julit waye ndax nafiq yag na fi ñepp nak seeni wax ak seenu yaq taxna tuba bi mom da dogu nak ci genné ko rew dañ ko wolu ci ndar ni ngi ko xamé rek mu dem dajé ak ñom fa jéewal bam aggé itam kër ci tesbar jojé mom mu ñu and ak mom yobbu ko ba Louga mu jëlé fofu saxar gi dem nak ndar dum demé ndar nak am fof dir nek dafa wèr fofé dañ ko atté nak atté bo xamni bu jeng da ndax rapport biñ ko atté xam nga dañuy atté ba nopi dogu bind rapport xam nga ñom nak bind nañ rapport bi fukki fan ak nangam wala lu mat ay bis de nga ñu dogu atté mo la xam la lañ bëggone bind lepp bind nañ ko ñaaral bi tam mom señ bi waxut amul avocat itam té ñom xam nga ci manam ci sétu manu war nañu wut sax ku koy dayal wala té señ mom laaj nañ ko waye da wax ne ki ngeen wax ne mo waxtuma yede bis bu ñëwé rek mom ba taxaw man mom lepp da na leer waye waxuñu ko kan mo wax ji wax seeni tumay bop da di koy condamné té nga da di koy génné réew mi loolu nak kon mo sabab tukki bi moy sabab zahir waye té amna sabab bi batin nak ndax señ tuba mom fekk na mom tukki bi mom da doon dox ci lepp lu yalla dogal rek neex nako lepp lu yalla dogal rek neex nako manam señ tuba moy jëm ju yéme bo gisé tukki bi ni sax tuba bi mom dañ ko togn ndax jëm jo xam defu la waxu la señ mbacke bu sama baax ma da wax né kam shibiyatin wa dawatil khidr da'i'atun bi nafi shaykh wa lam yaf'al wa lam yurid manam néna manam njabot gi mañu ci bari tumaranté nañ té dara waral ko moy señ bi ñu génné té señ tuba mom deful waxut manam deful lu ñaaw waxut lu ñaaw musta tok sam ci xalam lam yaxtur lahu amna ci biir ba ci top wax ne lu ñaaw sax musta tok ci xalam waxuma la nak mudi ko jëf badi bay joté kenn señ tuba musta manam joté kenn mom xam nga da la wax ne bam señ ci tuba fofé la waxon ne wa kullu man shatamani aw lama fa hab lahu tawbata wa istislam kep ko ma wax lu ñaaw wax ju ñaaw ak lu ñaaw ma ngi ñaanu suñu borom jéggal wa jojé xam nga koku señ bi
0: Touba wala señ Touba
1: ba wala dogo señ Touba moy matlu fo seeni wa kullu man asha'a dhannahu bi falyaqallib qalbahu ya rabbi kep ko xamni ñaaw na ci man ñortit ma ngi ñaanu suñu borom mu wulbati xelam ak xolam jëme ko ci la gën ko ko mom amut mustaray aw melantam ci kaw suuf mom daana wax sax ne mahdi al muntazir su gennon wote jihad sax man duma ci sañe bok ndax dama jaayante ak sama borom ci ne mom duma tour deret te mom ni ko lekkaler waxe fi ne bu wote won jihad mooy gagné tubaab bi ndax ñi andoon ak tubaab bi sama
0: -huh.
1: chef de canton yi da cee bari ñoo xam ne seen xol señ tuba la andal
0: maasaallaa
1: xam ne señ basirou nee na booba ñoom jekkoo nañ bu señ bi wote won jihad ñu bàyyi tubaab bi ñoo ànd ak moom te booba tubaab bi doon am jafe-jafe ndax señ tuba bu ko tëg kenn ci ñooñee ñoom jekkoo na jàppanteel
0: foofu sax bëgg naa nga fàttali Mahalu Mbacke Baare bi ndax day mel ne bi mu defee liante kaaf ci jàkkee daara Koudos rek ba jóge fa dem di xaari dogal ba foofu day mel ne sëñ bi lu ma a bàyyi xel la xam naa day mel ne nit ku ma sa sanc ab dëkk bàyyi fa dëkk ba dem fi barab di xaare ab nattoot mel
1: nañ
0: loolu
1: sëñ moom xamoon na ne xamoon na ne dana génn réew mi xamoon na ne itam ne am na natt bu koy xaar ndax loola mbirum bëtil la mooy ci Mbacke ci Touba koor gi mujj muy kooruk yaakaar naa 1312 ca Ramadan ja xam nga la def liantika fii ci dégg nga jàkk yi daal Koudos jooju ci la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itam sëñ Basirou da wax ne foofee la ko njëkk gise itam awalu ma aayana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama qaal maanaam ci la njëkk gise yonente bi ci ay nelaw njëkk loolu lépp ci li ma jàpp moom ci gént la ko daa gis waaye boobu nag la ko njëkk gis ci ay nelaw waaye gis bi nag dafa mel lu mel ne rideau moo dox ci diggam ak moom nga xam ne ma nga leen di seen mbooloo mi mu àndal waaye taxul gis bi leer mi mel ne tere boo xam ne daa am ay grain li ñoo ay grain bu njëkk noonu la xaw a mel foofee nag la jaayanteeg moom ne ko kat man dama la bëgg a jege ba gën a jege gaañoo ñi la jege gaañoo nga àndal yonente bi ne ko loolu kat moom du luy yomb te bari nañu ko mas a bëgg waaye bu ñu leen waxee njëgg rek ñu raw ndax loola ñii ma àndal dañoo àndal ak man di yëkkati lislaam te yàlla rek tax bañ dee ci jihaad mooy ahlu badrin ne ko nag loolu boo ko bëggee ah danga sa yitte jëpp mooy yëkkati lislaam te loola ci fekkit da nga ko muñ te doo dellu ginnaaw sartonte rek ak moom ay sart sëñ tuba nangu sart yëpp ndax moom yitteem moo doon jege rasulullahi sallallahu alayhi wa
0: sallam
1: loolu nag wax nañ ne booba fekk na dëkk bi itam muy Touba mu ñaan fa ñaan koo xam ne suñu borom nangu na ko ba noppi wajbu laha alxayra min aljihaadi sitti waqfiha anil afaati ak yéen demee xeeti ñaan yooyu mu ñaan ci mëndul foo seen yi nga xam ne suñu borom aar na dëkk bi dégg nga tax na natt bi du ko fekk ci biir dëkk bi moo tax ci mag ñi daa wax ne loola bokk na ci li sabab mu sanc nag Mbacke Baare ndax ne ba koor ga jeexee rek xam nga ca kori ga rek la sanc ji la dem Mbacke Baare Mbacke Baare nag yàggu fa ay weer la fa am xamul juróom benn weer wala kii waaye yàggut Mbacke Baare nag ba mu demee moom foofu la tàmbali nag waa Taïwa benn sëñ bi moom xam nga am na kori ga mujj xam nga dañuy wax ne biñ koy lalal xam nga mag ñi booba jamono ji sëñ Touba kori lañ daa day lañ ñëpp lañ daa kore fi moom ak itam gàmm itam fépp ñëpp ci moom lañ ko lalafee kori ga nag dañoo wax ne dañ doon xëccoo ci lal der bi ku ne bëgg a lal der bi mu ne leen ah der bi day ndax booba dañ ca xëccoo ba nar caa jàppante mu ne leen der bi day dinaa ko lali foo xam ne kenn ci yéen du ko fekke loolu mi ngi junj yoonu géej gi ndax fekk na itam mu am lu mu bëgg ci diggam ak boromam loo xam ne tey maanaam faw rek mu def hijra faw rek mu gàddaay faw mu génn réew mi ndax réew mi boobu fekk na fu mu nekk ndax bi mu nekkee Mbacke Baare daa waxoon ne ku fay ñëw na nga jaar Touba fa sañ Mbacke bu sax bam yebal la waaye gis nga kenn jaaru fi moom waaw ñëpp dañoo def benn seey rek maanaam fekk moom fu ma sa ne rek nit ñi dañu ñëw fekk fa loolu nag moo tax moom mi ngi doon xaar yoonu mel noonu bëggoon na fee doxaleeg aj itam ndax loolu waxtaan na ko borom Darul Mawti ci ni ko sëñ Basirou waxee waaye waxtaan ko itam wul du xamdil al abhumi moom itam sëñ Mat Lamine wax na ko ne ko sax yow demal gànnaar nga waaj boo ñëwee dañuy aji ren yàlla dogal nag ba mu demee nag nee na ci laa dégg nag ne yóbbu nañ ko ci géej gi sëñ bi kon am na lu mu bëggoon ci boromam loo xam ni dëgg-dëgg ubudiyal kaamila bëggoon na ca àgg te loola la koy may mooy tukki bii nii dëgg-dëgg liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam mën nañ ne loola lam ci bëggoon itam tukki bi moo koy may ndax foofee liggéeyal na fa yonente bi liggéey yoo xam ni dégg nga maanaam liggéey mësta mel ne liggéey yooyu noonu moo tax mu daa wax ne sax liggéey bi sax léeg-léeg daa wax ne boobee la tàmbali at moom bi mu demee ci géej gi rek wa adhara alxidmata aama jaysasin wa qalbuhu admaraha min asasi ñaaral bi itam loolu mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam maanaam loolu it ba tey bokk na ci itam ñaar ba yàgg naa bëgg moom moom moom la ñuy wax hijra mooy
0: hijra.
1: gàddaay ndax fu comme nit ñi ma sa fekk rek danañ fay bàyyi dem feneen
0: trop fan
1: waaw ak jihaad ñaar yooyu moom yàgg na ko wax ci bindam summa ilayka la ilaha siwaaka qad sirtu lamma lam ajid charwaaka mufawwidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka ma hijra boobu yàgg na ko junju moo tax nag loolu yoonu géej gi moom loolu lépp da ko yombalal ñoom dañuy jàpp ne dañ koy jàpp fekk ne moom daa jàpp ne moom maanaam kenn jëpp ko asiru maal abraari xiina asiru wa danna lida anni hunaka asiru wax ne masiri maal axyaari lillahi binnabi maanaam man ci yàlla laa jëm ci laa dox jëm ñoom nag jàpp ne ne dégg nga maanaam ab prisonnier lañu yor fekk man nee na yàlla képp mooy ki ma jàpp dara wax ne alimatil adaw anni indaka laa indahum mushaaratan li juddika lal wax na ko daana wax ne ñoom noonu yi dañoo jàpp ne dégg nga maanaam ñoom laa nekkal fekk man nekkuma kenn ku may yàlla subhanahu wa taala rek laa nekkal waaw wa maa lii li xayrillahi awdu masiru doxuma jëm fenn xooluma lenn itam lu ma yàlla waaw nga xam ne moom bu mi nga moom moom moom lenn rek la mu mas di yitteem mooy jëmmi suñu borom tool tax na di ko wut di ko dakk di ko di jëflanteeg moom ci lépp ci waxam ak ci jëfam ak ci xaalam yëpp lépp lu ko dalit du ko jiñ kenn day xam ne day jàpp ne natub suñu borom la
0: natub suñu borom
1: waaye ànd ak loolu nag kenn ku ne xam na ne moom dañ koo tooñ
0: dañ koo tooñ
1: ndax tubaab yi bañ ko fi jëlee ba fan ba ni mu wujjee borom ko ne at ak ñett amul maa nekkul ci sagom maanaam fu mu nekk rek ci loxo tubaab yi da ne nga ne bayiwuñ ko tubaab tuuba gii mu sancoon keroog ba mu fi jógee noonu dem bàkki bari keroog la fa gëj ndax moom tubaab yi dañoo interdit woon sax ku fa dëkk dëkk ba daanaka mujjoon na kenn dëkk fa sëñ Moussa gis nga mu wax ne taalub sëriñ bu mag bi fay fi tuuba ak mbàkke ciy tey ka wuuteeg booba lim taxawaloon lépp itam ñu tasaare ko borom daal la waxti ñi yoroon njaboot gi itam gis nga fu mu nekk ñu di ko xatal mbàkke la njëkk a dem bu mu demee ñu xatal ko ko xatal ñoom tubaab yi ñoo ko doon xatal rek ak di ko ak di yàq dara mag lu ne ñu di ko wax ba mu jógee fa sanc ca wetu mbàkke fi ñu wax buy nguura ginnaaw ba itam xam nga la am ndigalul ñëw sanc daru man naan ak bërëb yi mu jaar yëpp fu mu ne rek tubaab yi ci moom ndeysaan di ko xatal
0: farkam
1: loolu wax ne qusuri xalat wal ahlu anni tafarraqat
0: shay la ilaha illa
1: limar xilladi anhu almadihu
0: qasir masha allah jërëjëf Serigne Ahma Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci noonu nga indee li nga xam ne moo sabab tukkib sëriñ bi waaye surtout maxalu Touba bi ak li nga xam ne naka jëkk rek sëriñ bi noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala bindee waaye bëgg naan nga delloo suñ ma ci Mbacke Baye Diorof ndax da ngay gis ni naka jekkit Mousta Tagok ki nga xam ne moom la daan liggéeyal mu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day mel ni keroog bi yàlla dogalee sabab saahir seeg baati nit yëpp daje na ni nga ko waxee léegi ba sa maam ji tedd ja dem wujjil ko ndar yooyu yëpp da ngay gis ni naka jekk moom yonte bi sallallahu alayhi wa sallam la mu diggante woon ak moom waxtu ne da ngay gis ni ànd naa ak moom ci lépp ndax day mel ni ca fajaru gaaw ga ba muy génn bayit yu siw yooyu nga xam ni wax na ko jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi al aali wa man walaahu loo xijaaban maanian min addarar summa lahu qaala amsi laa taxsal garar kon da ngay gis ni naka jekkoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mos taqalikoo ak moom beneen bi ci des it mooy it da nga gis ni noonu nga ko waxee léegi yaa ngi ko doon junj waaye bëgg naa foofu nga xóotal ko mel na ni bu fekkan bëggan na mbooloo wala mu doon jukk ngir jihaat yoroon na mbooloo mu doy ndax Mbacke Baye Diorof mbooloo mu baree bare ñu ngi fi kon maxalu Mbacke Baye Diorof mooy bëgg naa nga ñun ma ci baax a baax.
1: xam nga Mbacke Baye moom ma ne waajal yëpp foofee la ndax ba mu fa nekkee yàlla def yàqkat yi chef de canton ba fa nekkoon sax moom muy sàmbalaw bi moom. moom ku bëggoon sëriñ bi la te àndoon ak moom itam moom daana ñëw ci moom itam boo gisee xam nga sëriñ tubaab biñ ko génnee rek ab diir lañ ca teg sàmbalaw bi moom ñu génne ko réew mi moom it exilé ko mu dem Gabon ndax dañ ko sanctionné ci biir nag chef de canton bi dafa am nag waaju fa nekkoon yoo xam ne moom yàq gépp moo ko def moom nga xam ne moom ñi daa ñëw ci kër sëriñ tubaab di siyaare si ñooñu nag la firee maanaam wàcca yi sëñ bi ngir mën a ngir bëgg a xeex tubaab bi dem itam yëmu ci loolu suñ Fallou Mbacke daana ko netali maanaam jël maanaam kase kii bu sàmbalam bi ak papi antetam bind ci lettre boo xam ne daa wax gouverneur bi bi nekkoon dal ne ko maag sëñ Bamba noo ngi waajal ngir dal sa kaw. Xam nga loolu nga xam ne xam nga loolu dara gën ko yàq. Ñaar bi itam kooka moom lañ doon yebal ci moom fi ne tey sëñ tuba woo nañ ko waaye woote yu njëkk yépp biñ ko convoqué convocation yi agsiwul ci moom. Agsiwul ci moom waa jooju moo def yàq gépp borom daal moo itam bi nga xamee ne dem na ba mbir mi rëy ba rëy ci la yebal borom daal moo ca ndar. Borom daal moo def ci tëju kawe. Ba mu àggee ba wax ak tubaab bi sëñ Basirou nee na borom daaloo ko nekk di ne ko daa wax ak tubaab bi. Tubaab bi lim koy tont maanaam booba doon wax keneen di am kuy interpréter ki doon interpréter ki doon traduire interprète bi doon traduire mooy waa ji yàqkat bi may wax nii nga xam ne jëlul sax ñu tuturam. Kooku nag day def lu borom daal wax safaan ba lay wax tubaab bi. bu sa tubaab bi waxee mu wax borom daal maanaam lu rëy. Borom daal nag gis ne lim koy tont mënguwut ak moom li muy wax. Mu dem seeti keneen ku ko mën a traduire ku ñuy wax Bariane Diaw. Bariane Diaw bi mu ñëwee nag ci la leeral tubaab bi ne ko borom daal daa bëgg. Ndax jàpp na liñ la wax lim lay wax aksi wut ci yow ci la ko traduire ba mu waxee nag tubaab bi wàcc nag xam ko ne ko kat lii ma kii wax bukkut ak la kee doon wax. Daan ne ko léegi dinaa bind ab li ñuy wax télégraphe maanaam soldat si xam nga fekk boobu yebal nañ ab bataillon boo xam ni seen dañoo bëggoon a ñëw mbakki bëri bu ñëwoon jëye ju rëy dana am moom borom daal looloo doon bañ. Ndax xam na ne bu ñëwoon moom mourid yi duñ seetaan mukk maanaam ñuy jël sëñ bi ci anam googu. Te sëñ bi itam maanaam booba toll na ci maanaam yàlla foo xam ni gis nga digam ak buur bool boobu yi maanaam ak maanaam digganteem ak tëdd bi ya fa nekkoon. Ba mu leen bëggee tubbiloo ak la ca xew lépp. Xam nga ci la sëñ Momar Mané. Ak sëñ Aliou Diouf Lambaye. Ak sëñ Babacar Thiargane. Xam nga ci lañ wax ak moom. ñooñee ba ñëw ci sëñ bi ba nettaliku sëñ bi booba buur bi xam nga mujj na ci diir bu néew lañ ci teg rek nguuram daal di daanu. yàlla def itam mu bëgg a jégalu bokk na ci yaakaar naa sëñ Mbousso bi moo ko wax ne ko da nga xam ne sëñ tuba wëlliw yàlla la bu la ñaan yàlla rek maanaam sa mbir dana kii. Sëñ tuba boobu moom kenn ñimewu ko moom tuba bi yeeg chef de canton yi ñëpp weg nañ ko na xam nañ ak ñaanam xam nañ ni ko suñ borom nangu leeg fi mu tolloon. Ba tax na leemam bu amoon dana doy waar loolu nag moo tax borom daru fasul moom yitteem jëpp boobu moo doon maanaam ñu bañ a ñëw di ko jël si. Moo tax bi mu jógee ndar daa fekk si Leclerc mi jiite woon soldat si dégg nga foofu ci jeewal bi mu ñëwee Leclerc fekk na moom tuba maanaam gouverneur bi mute yaakaar naa moo fi nekkoon ndax booba dafa wuutu dafa booba dañoo fal ab gouverneur boo xam ne agseegul kii par intérim moom intérim bi la nekkoon nga xam ne moom du woon dëgg-dëgg gouverneur bi gouverneur bi ngi doon ñëw te agseegul doon Sénégal. Léegi nag ci la nag borom daal moo ti bàyyi ko foofee ñëw nag ci Leclerc lu fa ci jeewal wax ak moom. Leclerc nettali na moom borom daal moo ti ba mu ñëwee la ci xew nee na bi mu ñëwee Leclerc ci moom nee na bi mu ñëwee dama ko doon jéem a xub ay soldat ñu kii maaj ak di tiire nee na waaye daa muuñ rek nga xam ne moom yëgatu ko yaram ñeen ci laa xamee ne ah muñam gii day am na lu muy ndax moom ginnaaw tiitu da ko bëggoon tiitu waaye tiitu te gisagul mag ja moom te kii moom nee mooy rakk ji kooku kon ci la xamee ne kon ndakate maanaam mbir mi du woyee fi ni mu ko jàppee. Ci la wax ak moom it ne ko kon dinaa xaar fii suba ci heure bi bu ñëwut moom sëriñ bi ñu ñëw mbakke bëri borom daal moo ti ne ko dana ñëw incha allahu taala. Loolu nag bi mu amee maanaam Leclerc da koo booleeg nag koog yi entreprise boobu yi waa ji day waar yooyu nga xam ne moo yàq lépp nga xam ne moo jaxase sëñ bi tubaab yi dëgg kooku la ko booleel ngir mu ànd ak moom dem ci sëñ ba dégg nga. Kooku itam bëggoon a yeexal borom daal moo ti ba sëñ bi du ñëw waxtu wi nga xam ne moom la borom daal waxtu moo ti wax. Ndax dañoo si borom daal neen dañoo génn rek mu ne ma naaj bi daa tàng faaw nu noppaloo. Neen bi noppaloo ba kër gi sedd mu ne ma kat faw man dama xiy faw nu reer doga dem te neena reer bi sax teguguñ ko ne ba guddi reer bi maanaam yaaka na bañ reer ba nag mu lalam palaan palaan du ko fanaan nee na ci laa xam ne kii moom maanaam bu ma ko toppee li ma wax ak tubaab bi dana dañ te wax naa ko ne sëñ bi dana ñëw incha allahu taala ci waxtu ci la nag ne ko kon man damay dem nee na waa ji boole ko ab kenn ci fere yi ma àndloon waaye déy ko ci suuf nag ne ko réeral ko jàpp na borom dara xamul yoon borom dara booba yoon ma sax yoon wees la yoon yees la ci moom ndax booba xëy na jaaru ko lu bari waaye daa tegtaloo ci biddiw yi boobu it najmi xum yi yaxtaduna suñ tubaa ko jàngaloon xam ilmul nujoom ak ilmul fëlëk dañ ko daa jàng moo tax ci mu tegtaloo ci biddiw yi ba ak si mbàkke bari bi mu agsee nag ci fajar gi fekk sëñ bi julli ba noppi ba wàccaay itam fekk na itam mu defar bagage am yépp ba nga xam ne génn rek moo ci des ci la ko sëriñ bi wax ne ko kat sëñ bi daana ko nettali ne ko fi ne moom sëñ Basirou nettali na ko ne ko fi ne mbir mi àgg na foo xam ne xaaja na saabu ak fóot kat bu mën a fóot ngir ndax taqaay bi ak yàq gi àgg na foo xam ne daal fi ne moom jégg na dayo dégg nga ci la ko nag sëriñ bi tàggu moom borom daal moo ti nekko njaboot gaa ñu noonu dénk ko njaboot gi dénk ko itam yoon bi noonu la ko sëñ Basirou waxee ci minal baax xadim ne ko ilayka al iyaada maanaam njaboot gaa ñu noonu ne ko itam foo mën a nekk ak ñoom rek mën nga faa nekk ak ñoom daldi war dem wax ne nag ba mu génnee mbakke bari rek ci la gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci lu nelaw gis boo xam ne nag ci la ko waxee baat yooyu imshi laa taxshal gharab maanaam bu ragal dara bul tiit yàlla def itam boole ko ahlu badrin itam nga xam ne ila nasrina qad saraahu ma xuyoolihim loolu sax ci géej gi la ko waxe waaye boo gisee ci ayasa min illahu inda jéewali iblisa is naadaytuhu bi ya wali ndax nee na boobu bis boobu li mu doon zikr mooy inna waliya allahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalihin mooy zikram nee na nag ci dama sunu borom xamal ne maanaam dox naa sa digg ak seytaane ayasa min illahu inda jéewali iblisa is naadaytuhu bi ya wali naadaytuhu bi ya wali ya nasir kafaytani iblisa inda jawali aw kama qaala radiallahu anhu beni mela kon ñaar bi tam nee na bi mu demee ba jub tubaab bi moom sëriñ bi nee na ci la maanaam jàng basmala mooy bismillahi rahmaan rahim juróom ñaar fukki yoon waaw boobee nag nee na la tubaab bi si mel lu sedd guy mel na lu giif loolee nag kon foofee leen daje la daje ak ñoom soldat si boobu moom kese moo ànd xanaa ak ay ñaar ñu ko doon yoral bagage yi yooyu waaw sëñ Abdoul Khodos mii nag daana nettali nee na sëñ Fallou yaakaar naa moo ko nettali nee na sëñ tubaab bi mu tàggutoog borom daal mooti ci buntu jàkka ji ba ma xam ne dem rek moo ci des daa am lu fàtte ci biir kër gi dem ba di ko bëgg a jëli daa tudd yàlla ne man de yaayante woon naa ne kër gi du ma ci duggaat nee na borom daal moot la yebal ngir mu jëli ko waaye nee na boobu borom daal moot daa samp xelam nee na sañ xool nee na ko boobu nun ndaw lan waaye ñi ngi naan xoolal bàyyi ceeb ma ngay daw boobu xel nee na boobu waaw kon boobu mbir mi foofu la tolloon di lu rëy rëy ndax moom booba bi mu demee nag ba dajeeg ñoom ci jeewal ci lañu ànd ak moom ba jaar kokki kokki waa kokki gépp génn
0: nga xam ne jeewal moom tubaab bi daa jàppal ne du fa yellu mu ne ko dafa
1: waaw daa mel ne kokki lañ fa naan nag kokki lañ fa naan bu ma jumut kokki moom foofee lañ fa naan wala boog doo wax wala boog jeewal lañ
0: wax
1: jeewal lañ fa naan bu ñu xëyee nag jaar kokki kon xëy na waaye kokki moom bañ fa àggee maanaam mbooloo mépp génn waaw dëkk ba daanaka dañoo génn ndax boobu xam nga ñoom ay mbokkam lañ ndax gis nga sëñ Basirou itam mbokkam yëpp ña booba ña maanaam ña nga fa yàlla def itam waa kokki sax le clair wax na ne moom daa ragaloon maanaam ñu fépp xeex ak moom fitna dafa jóge uti Louga ñu ne bay waaj a dugg Louga nag sëñ Basirou wax na sëñ Madlamine wax na nee na am na ci soldat si ku ñu wax soose soldat boobu daa ñëw ba tolloog sëriñ bi fekk na nee na guddi gi yëpp ak li ñuy daw lépp nee na sëñ bi leen jiitu ndax ne da leen di bàyyi ca ginnaaw ñoom ñu rob ci ginnaaw nee na leneen ñu naan ko sëriñ bi defal ndànk dawal ndànk soose nag nee na daa ñëw ba tolloog sëriñ bi ne ko sëriñ bi ah ñaan goo xam de booy ba nga ñaan ko téere boo xam it booy ba nga jëm ko takk ndax gaa yi de liñ bëgg ci yow du lu baax de.
0: Oh.
1: Nee na sëriñ bi ne ko daal suñu borom dara wumpu ko daal di continué dox. Nee na ma taxaw waaw di laaj waaw li ma ko wax li ma tontu nee na ma dawaat ba jotat ko ne ko sëriñ bi ñaan goo xam daal booy nga xam ko booy ba nga def ko. Gaa yi moom wax dëgg yàlla liñ lay yéene du jàmm de liñ waaw la tax ñu woo la nii du jàmm. Nee na sëriñ bi tontu ma la ma tontu ne ma yàlla dara umtu ko. Nee na ma taxawaat di xalaat ci li ma wax ne su nee na ma dawaat ba jot ko waxaat ko loolu mu tontu ma li ma tontu woon. Nee na bi ñëwee ba Louga nag ba ñëpp bañ wàcc nag ci laa ko wax ñëw fi moom ne ko kat li ma dama lay leer rek te bëggal la jàmm ak li ma tontu moo xamul loolu. Nee na suñu sëriñ bi leeral ko ne ko li ma la tontu mooy ne yàlla subhanahu wa taala moo yore lépp te mën nañ ci ginnaaw lépp. Te bu bëggee dox sama diggante ak yéen kenn du man fi yow ci man dara. Saa yu ma bàyyeeg yéen nag ngir ngeen jëfandikoo coobareem ci man ba tey loolu kenn du ci man dara.
0: Dëgg
1: kon suñu borom bu bëggee ci yow maanaam jàmm kenn mën laa tee am jàmm. Bu bëggee ci yow am safaan it kenn mën laa tee am safaan. Loolu moo tax ma doon ma doon. Paspas boobu la nekkoon. Ngëm googu. Boobu ak paspas boobu. Boobu la nekkoon.
0: Tarkal la
1: Louga nag waxee lañ bëgg saxaar nag dem dara.
0: macha allah jërëjëf Serigne Ahmadou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci ni nga indee maxalu Mbacke Berry Diolof mu am solo lool te da nga ci gise rek dogo gi nga xam naka jekk sëriñ bi am na ko waaye naka jekkit gis gi nga gis ni dafa bàyyi woon xel subhanahu wa taala muy boromam waaye dogo gi nga xam ne dogo woon na ko ci liggéey bu tedd bi nga xam ne naka jekk xam na ne faw rek mu dem ca muy dogalub suñu borom te yàlla bi mu ko namee noonu nga ko indee yàlla dogal dogalu zahir bi am na waaye dogalu batin bi am na yaay yooyu yëpp daje te mooy bu zahir bi mooy loolu mu ko waxe nga xam ne faw day mel ne tubaab bi am loo xamante ne dana feeñ ci ñoom ba mu mën a sabab ñu mën ko yóbbu. Masha allah mu am solo waaye gis nga dogu googu nga xam ne am na ko nga xam ni day mel ni moom ahlu badrin foofu da ngay gis ne sëriñ bi am na seen soow bu yéeme bu am foofu. Boo xam ni dana nu gën a jural bu saa yu leeree ci ñun taalibe yi dana nu gën a jural ak gën a góorgóorlu ak gën a jàpp ci sëriñ Touba. Ndax li tax mooy dama gis ni contrat bi ci Daru Kudus moom ba mu gisee yonente bi ak àndam te mooy awlu badrin la doon bëgg-bëggub sëriñ Touba mooy bokk ca te mu mel ni bi mu ñëwee jeewal daal dinañ xam ci version yépp ni ànd nag ahlu badrin
1: amul ci kaw
0: nga xam ni kon day mel ni foofu kon sëñ bi am na seen sew bu yéeme boo xam ni war nañoo xam ni kon ñun suñ jëmm yi ñoo ko taxan a jóg loolu lu ama am solo macha allah. Kon xam naa rek da ngay ñëwal ci maxalu Ndar ndax Ndar mel na ni moom dafa yàgg maanaam am na fa weer ak juróom-ñetti fan
1: waaw
0: foofoot da ngay gis ni la ma waxan fee rek moo ñëwaat ndax way si yam kuru bi ko la diine kafaru lees bi tuuka aw yaqtuluuka googu da ngay gisaat nit day feeñaat foofu. Kon xam naa bu nu ñëwee ci maxalu Ndar bi rek ñu jeexale foofu la temps ñu mën a waaj ak julli bi insha allah. waa kay jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Asamadiya TV jërë ngeen jëf mbokki internet yi waaye jërë ngeen jëf mbokki auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ci 102.3 ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan sunu borom mu defal leen tawféex ci barkeb Serigne Touba. Comme ni ma leen ko xamal rek noo ngi fii ci Darul Mu'ti fas yéene siq ak jataay Serigne Ahmad Mbacke ci jataay bu am solo muy tukki géej gi waaye incha allahu taala fi ñuy jeexale waxtaan wi nag bu soobee yàlla mooy jëmmi màggal gi ak di ko sabab loolu lépp xam ngeen day duggaale ci biir loolu mooy doon sunu tomb mujj. Kon day mel ni Serigne Ama egsi woon nañ fi nga xam ne mooy Ndar kon xam naa dama lay bàyyi rek nga ñëw Ndar ak ni fa sëriñ bi nekk woon ak it diir bu yàgg boobu nga xam ne am na ko fa ak it noonu ma ko waxee nga xam day mel ni Serigne Ahmad duñ seetlu rek mooy day mel ni lu dal yonte bi salaam salaam rek dal na ko nga xam ni noonu ma ko indee ci aaye boobu nga xam ne moom laa daan lewal léegi sama kaddu te it mel ni moom it ba mu ñëwee Ndar loolu rek lañ tubaab yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleen muy ay noonu jamonoom tubaab yi loolu rek li seen xel nekkan mooy nañ ko rey wala nañ ko génne wala nañ ko tëj loolu di lu yéeme loo xam day mel yonte bi salaam salaam it loolu moo ko daloon. Kon ma bàyyi la rek nga ñëw ci maxalu Ndar incha allahu taala.
1: Jërëjëf Serigne koso ñoo ngi leen dellu siyaar di siyaar mboole mbokk taale bi yéen ñi topp yépp ak mbokk jullit yépp. Sëriñ bi bi nga xamee ne tubaab bi woon bi minkum ko kama qala radiyallahu anhu mooy bu leen jox dooga bu leen jéem a dox digganteeg dogalub suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom xam na li ma nekkee te mooma leen mooma gën a yërëm ci yéen kon nag bu leen ci jéem dara. Waaye ñoom dañoo bëggoon a waxtaan tubaab bi ñu attewaat ko ndax xam nañ ne atte boobu jaru yoon ñaari ba itam sëñ bi ginnaaw deful dara. Xam nga sëñ bi moom waxal na boobam sax ne zalamtumul abda alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqin wa jahada wa qasahu albala waaye li wajhi man anhu afa ankum afa baada jihadin mooy yéen dangeen a tooñ jaam boo xam ne du fay ngir liñ ko def ci jëmmam waaye tooñ ngeen ko génne ko ay dëkkam ak i këram ak i bërëbam ci lu genn wetug dëgg ci lu genn anamug dëgg ci loo xam ne dara du ci dëgg dara du ci ak njub itam dara du ci dégg ak maanu te defu leen dara itam. Waaye nag nee na ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne su ma ko jégaloo mu jégal ma tax na man jégal naa leen ci xol bu sedd guy. Kon loolu moo ci am sëriñ bi itam jéemut a def benn effort ci lu koy teqal ak ñoom moom daa xam ne dogal bi yàlla ñëw na rek mu bayliku maanaam fi kanam suñu borom tabaraka wa taala lépp lu yàlla dogalit mu jàkk ci maanaam jànkonteeg loolee ak jëflanteeg loolee ak loolee neex ko. Asiru xasiir ak asiru goo xam nga foofu la ko tàmbalee waaw mag ñi itam ñu bari ci ñoom fekk si nañ ko foofee bañ xamee ne ma nga ndar ñëpp dañu dañ ko fekk si foofee ñim ànd loon ba Louga moom xam nga dañ leen a dugal ci genn beneen wagon boo xam ne bokkut ak wi sëñ bi ne waa ne sëñ bi dem na ba àgg Louga te ñoom ndakate ña nga Louga waaye ñoom it dañoo defi pexe ba des tuut ñu daal di àgg Louga dox bu gaaw boo xam ne xar baax am na ca. Waaye itam mag ñi ci des nga xam ne ña nga woon bàkke bari itam ñu bari rek dañoo daal di bañ lijjantee ba xam ne ma nga ndar dañoo daal dem fekk ko foofee. Ndar moo tax mu yàgg ko am na fa ab diir def na fa weer moom def na fa weer yàlla defit boobee foofee lañ ko attee buñ ko attee nag atte boo xam ne bu jeng la bu ñàkk tegu ci dëgg la wax bi ci moom daa ànd ak mbaxana mi wëlbati ko mel na lu ne jay jëm gewet ge ñe ne bi mu ko laalaat jëm ni itam taxo bi ne jay moomit nee na mu daal ku koy tegalaat ba mu jekk mu daal dem bàyyi ko mbaxna wax na waaye nag wax ne diirub atte bi itam mi ngi yor ab kaamilam di jàng bi mu ñëwee itam li mu njëkk a def mooy julli ci biir bureau bi julli ñaar rakka waaw moom fu mu njëkk a àgg rek bërëb ba mu àgg la mu njëkk a def mooy julli dafay def suuf su mas a gis itam wala bërëb bu mu gis mu rafet wala mu jekk dayee yàppane foofu su jootal fa suñu borom képp de moo yàlla dam ko waxoon cheikhu naa moomee cheikhu naa wul dadda ca yoon woowee mu ñuy dem gànnaara nga xam nee na bërëb bu tàlli bu mu gis day ko wax ne cheikhu naa xuqa lillahi an yusjada lahu huna suñu borom de war sina ko su jootal fii nee na tàmm nag di julli moo tax bi ñëwee ci bureau bi itam li mu njëkk a def mooy julli ñaar rakka. Tuuma yi ñu ko doon wax itam luñ ko ci wax da leen di wax ne bu ngeen indee ka ko wax de ma man cee tontu loolu loolu nag du ma ci mën a tontu. Waaye ñoom ñu def seen i atte daal di koy condamné dogu ci génne ko réew mi. Foofee ca ndar itam fa la gayne gi ñuy wax foofee la amee. Gayne gi foofu la amee ndax dafa am tubaab bi fa nekkoon dafa amoon parc boo xam ne dafa def ay gayne. Sëriñ bi ci moom mel na ne nettal na ko suñ Modou Khary Bousso. Suñ Modou Khary Bousso nettal na ko ne sëñ bee ko ko nettali nee na booba waa ji ko ànd ak moom sax daa jàppoon ne maanaam daa maanaam sëñ bi daa ragal neen bi ñëwee ba ci bunt bi dana ko boo ñëwee rek dugal kay ne kay nee na sëñ bi mu taxawee di xaar ndigal rasul la salaatu wa salaam ndax sëñ moom lépp ci ndigal la ko daa defee ak maan isharaat yi nga xam ne moom moo jógoo ci yonte bi salaatu wa salaam loolee day xaar. Nee nag fañ koy waxee rek gaynee gi tëbee foofu jéggi sëñ bi daal di song nag ki nga xam ne moo àndoon ak moom soo daal bi ko doon dugal si nee na am ku ko seen ci ñoom daal di koy fital mu daal di faatu moom gaynee gi loolu it foofee la amoon ci ndar daal itam lu bari xew na fa asiru bi moom la foofee la ko tàmbalee waaye jox ko si ñu wax si ñu wax si Ahmed Ndiaye Mabey wax ko ne ko damay dem rek waaye dinaa del si. Nam ko waxee woon itam dem na itam del si waat fekk ko. Loolu moom kon mooy gàttaluk ndax ak liñ ci fat liñ ci mën a teewlu.
0: Macha allah nga xam ne kon ci ginnaaw àtte bi rek nañ daal di dobu nag fas yéene ko yóbbu nag ci noonu mu ko waxee wa adxal al ilaha fi qulubi man tasababu fi naqli saaka zaman ixraajuhu ila biladi naaiya wa naala fiha fawqa sam zaaria. Kon day mel ni foofu la jógee rek daal di tàbbi dem Dakar.
1: Waaw foofee nag la jógee nag ñu yóbbu ko Dakar. Dakar itam moom ba mu fay dem nettali na ko wax na ne bisub alxames la boo xam ne daa woor woore itam ba mu àggee rek ba di waaj a dog nii ci lañ ko woo dugal ko ci néeg boo xam ni néeg ba lu ko gën a doy waar moom amut. Ndax nee na lëndam na kër yiis ba pare nag maanaam bari lool yuy gaañe ci néeg bi ak yuy lore waaw bari lool itam ay maanaam néew bu néeg bu xasaw te doy waar boo xam ne doy na waar bari ay yuy gaañe ci biir. Nga xam ne wax ne bi mu tegee tànkam da koo teg ci loo xam ne dafa mel ne ràbb daa bënn tànk bi ba mu siyeen maanaam ràbb gi ci kaw. Néeg boobee fa la fanaan dañuy wax ñetti guddi Dakar la ñeen ñuy wax waaye mën ne génn guddi googu rek la fanaan ndax guddi ga ca topp ci bato bi la ko fanaan ci bato bi la ko fanaan. Ñetteelu fan ba nag moom fekk nañu départ moom moo tax amu fa ñetti fan. Ñetti guddi Dakar yi ñuy wax mënatu ñetti guddi ne génn guddi googu la fanaan foofu bañ xëyee nag lañ ko yóbbu ca bato ba. Bato ba fa la fanaan ñaareelu guddi gi ñetteel ba nag fekk na boobu ñu départ ca suba sa lañ départ. Moo tax kon Dakar moom it diggante bu méttee métti la ndax sëñ bi ci moom dawul jàmbat man di wax ne nasaxtu bi sukri chikaayatan man dafa folli li ñuy wax jàmbat nee na teg fa su ak cant yàlla léppam ak cant la ci gis kulliyati staghnat an chikaaya loolu la wax nee na laka bila chikaayat minni shukur maanaam sëñ bi moom léppam ak cant la waaye teewul nag néeg boobee ñu ko dugaloon ak doy waar ga bërëb ba darab doy waar wax na ko ñaari bayit ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa tasbita taarat ila al jihaadi bil armaaxi nafsi walakin dabba ani al maaxi. Nee na bu ma ko fàttalikoom du ma bëgg lu may jël ay ngànnaay rek xeex ak tubaab yi ndax bërëb doy na waar ci koo xam ne mag moo xam ne da ngaa woor ba ngoon jotoo dog ñu fanaan la ci néeg bu mel noonu ci doy waar gi tàng xasaw de nga kenn mënu faa ne bari ay rab ak yuy gaañe de nga waaye nag nee na dafa nekk di jàng alquranul karim ak di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak di tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam loolu dafa nekk woon ba fajar bu julli jotee mu julli na ma jullee rek mu jullee noona loolu dafa ne ba fajar nag bañ xëyee suba nag ci lañ ko yóbbu nag ci gaal gi wax na ne gaal gu ndaw ci lañ ko njëkk a dugal doo ko yóbbu nag ci gaal gu mag gi nga bato yu mag yi île de Pernambouc bi nga xam ne moo ko yóbbu Gabon bato bi noonu la tuddoon léegi nag ngir nga dem ci dafa am looca boo xam ne moo la yóbbu ci kii bi loolu dem sëñ bi wax nett na ko ci jesaahu sekkul al axtuuf li nga ko
0: tubarkala. Kon maxalu Dakaro ngook maasaala mel rek kon xam naa ni dañuy def da nga ñuy defal benn briefing rek ci Gabon waaye la fa xew ak it yi ñu mën a jariñoo ci tukkib sëriñ bi dëgg incha allahu taala.
1: Waaw tukkib sëriñ bi moom bari na yuñ ci mën a jànge yooye yooye moom la ca jiitu mooy des na ci jànge ngëm gu dëgër goo xam ne sëriñ bi am na ko ak pas-pas bu sax ak li ko yàlla jaral ndax am na baat yoo xam ne bu ko waxoon ci wàllu maslaa rek fi ne ñu bàyyi ko. Des na jàng itam bëggum bëgg yàlla bëggum bëgg rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak lu ko maanaam li ko yàlla jaral moom da ngay gis ne wax dëgg yàlla mosuma xam moom keneen ku mu ko jaral wax dëgg yàlla. Loolu moom bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci mën a njëkk jànge. Ñaareel ba mooy yitteem ju kawe waaw yitteem ju kawe ak pëstéefam bu rëy ak pas-pasam bu kawe ndax fi ne mag ñoo ñi di ay notable ci dëkk ba dul sekk bin Mokhtar ak sëñ Ahmad Ndiaye Mabey ak ñeneen ak ñeneen ñooñu buñ doxoon xëy na yaakaar naa mën naa bañ a dem waaye gis nga lam leen wax mooy xallu bayni wa bayna rabbi fa huwa arafu bi minkum sun borom moma gëna mo gëna yërem ci yeen am ngeen yërmane ci man ak ñewante way sun borom nim ma yërmé yeen agulen ja kon nak na ngeen bu len jema dox sama digg ak mom waye dess na ci jang itam ci tukki serign bi man ak njubuk njubuk serign touba man as-siratul mustaqim julli itam nga xamne fu mu dem lu bërb ba xat xat lu mu day war lu nekk ay yéfer fene téwul manam julli lay ñëk def ane mustafa waxtu dirub mu ne ci manam gënji lool fene bu yému la ndax fene serigne touba dara wax ne waliyu karamam gi gëna bax gi gëna reuy moy mu baña moy yalla waye tam tukki bi dess na ci jàngé de nga jikko serigne touba yu rafet ndax serigne touba mom ben bu len ñaanon yalla yalla na len fagagal ñom ñep bind mi mu bind rek khasida jihad yi mu don bindit waxna law annani lam atruk alkitaba mujahidan bi hadha wal itaya ida wal itaba lama tabil wabai kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi alghafir neena bo mo bayiwuton bind mi mi may jihad ak ñom bu mako bayiwuton sax neena manam ñom ñep ñoy xey fatono ci mbass mo xam day ñoo ñep fatu ci ñom yefur yep ñom ñom yefur yep lakin afatu an jami'in nasi li wajhi rabbin muhlikin khannasi way dama leen jéggal ngir jëm yalla manam xolub jéggalé bobu itam ak jikko ji rafet joji nga xamni tay ko xamni ño xamni tay señ bi diru ak dundam manane manam da fonelat ak ñet yi da ci dundam gep gënul seen loxo fu ñu yobbu ko fa ciono bu ñu tekko ko lam gëna bëgg ñu di ko xañ dekk bi mu gëna bëgg moy Touba may ñu ko mu dem fa mu tek fa tankam ñu tass dekk ba tass mbolo di len xajamal di len xoktal di len jema tassare di yaq seen der itam ci anam gu ne waye and ak lool lepp mu jéggal leen loolu kon nañ ci xamé jikko ju rafet feñ na ci waye njambaru señ Touba yatu feñ na ci señ bi ndax Touba mom señ bi légui la ko nit ñi ñimé waye rew mi mom jamono yoy kenn ñimul ab Touba mom señ bi ci mom bo bo gese ilhamus salam fi dhabbi an din islam waxna ci ne wa minhum man in ra an nasrani yahsibuhu min malaikir rahman amna ño xane neena manam Touba da ri ci ñom buñ ko gese dañu melni malaika lañu gese nga xane mom dañu japp ne Touba bi tam manam telewu dara ni waxne wa minhum man yansibu ta'sira man dañu japp ne Touba mom telewu dara te neena ñom mënuñu dara ndax ñom ñep manam nim ko waxe usara manam ñom ay manam hayara usara nim ko waxe ci asiru manam ñom ñu gëreem lañ ñu reer lañ ñu sank lañ te dara nekkul seen loxo yalla ci mo jeexi dal ci lepp kon njambaru seigne touba di ngi ko gis fowé waye tam amna mbirin ci mëna jàngé bokku na ci moy nonam yi nga xamne ñoko doon nonu ak diko yaq daram diko iñane diko fiiré diko soxoré ak fiñ muju lolu ma sna ko ci jàngé kenn ko ci am ndam amut ndax kat wal aqibatu lil muttaqin ndax sun borom mom amna lo xam duko sétan motax ba jamono ji itam bari na ñoo xam dañuy xeyé ko gont ci yaq darub serigne bi waye serigne touba mom ku sét wécc la te bis bu sétit nit ñi mom diko gëna xam diko gëna bëgg te yalla tax waye ñi nga xam ne nak dañ ko nonu ndam duñ ko am mukk duñ ko am tay duñ ko am ëlëk te dañuy gën di yaqulé te dañuy gën soufflé man atté bobé ñu doon def ci ndar amna mbokk mu bind ay mbokk sax yu bind ci séru mujj ñom ñako fekkon ñëpp ak ñako doon atté kenn ku ci ne mujjoo fu baax ñen ñi ay volcan ci lañ tabbi de nga ñen ñi manam ci tumuranké lañ faatu ñen ñi dañoo dof ba mujj dañuy dem ginaaw kër di ko lek ñen ci el musal kon wal batay wars na ci jàng itam ne nit ki wurta gaawa dogu ci tuumal nit ndax ñoom leen jotaleeg moom ay tuumala yoo xam dañ ko dégg wérifié wuñ xanaa dem rek daal di koy saxal tàmbale jëflanteeg moom moom la suñ wax ne garurul wara garra nasara bi kaydihi wa dhannu dhununan wa dhununu ghururu maanaam ay njort rek lañ topp te njort moom du nekk dëgg mukk moo tax kon loolu lépp mën na cee jàng ci moytu ko ak moytu seytaane itam te xam ne tooñ du gàllaaj te baaxul te yow suñ borom waxoon na ne la ansurannaka walaw baada xin maanaam almazlum donte ab yéefal la ku ñu tooñ donte ab yéefal la bu ñaanee faw yàlla nonku loolu la suñ borom wax waaw maanaam moo tax ittaqu duha alduha almazlumi la yonte bi wax ma ngeen moytu ñaanu ku ñu tooñ dégg nga te seigne touba dañ ko tooñ tooñ gu metti moo tax nag mboolem mom yene wulen lumay jam waye sun borom nak dafa dañuy wax al martabatu la tusamih dafa am daraja jo xamne bu lako sun borom joxe même yow bo fayu wut itam daraja ji moy fayu du balé mi ngok batay itam digum ak yonente bi amna luñ ci mëna jangé ndax gis nañ né yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci gëna gëmé né manam ba jamono ji képp ku dëggal té wër rasulullah mi ngi and ak yow dila jappalé té manam da ngay dem ba diko gis ci nelaw ak ci dul nelaw kon Seigne Touba lañ ko mars nañ ko ci gëmé motax Seigne Touba man dañ wax né moy tektal bi

0: motax yoyep nañ koy wajjal ñeek ilimandiñu ci anam go xane bu noppé jërul kenn lal dara waye taxaw di filmé def yep day dugg ci bi kër gi ba ci ginaaw ñu yamalé sappé sax bu imam xassane bu tablu xub mayatuñ kenn muy dox yamalé sapp al amru bil ma'ruf diglé lu bax très safan ci fartay la bok waye dañ koy téré fofu bu ni doon wax imam jox muy wax lolou munkar la mais señu ko ne ko noppel boko defé defar nga benen ki moy kon fofu deglu mo hindigal li motax nak yow yep li ci gën ma nañ koy wajjal ci anam go xamné bala ilimana tambuli day fekk lepp yamb du jar muy def dara bu am xol bu xut ba bi jeex nak mu jog defarat def mu dooro kabar julli digënté bobu ni ñi mëna fe mën nañ fe def seen aajo ay nak jëmul ñu xut ba mom di filmé di arrester yépp ci yam ana day dugg ci biir téré gi baye xel lu mota baye xel lolu japp na né lu jamono dox doxé jumtu way xaralé gi ag na ci lepp mën nañ ko wajjal ci anam go xamné bu imam xasse bay tambalé kenn dut lal dara té liñ bëgg mu jallep dana jall
1: machallah
0: nak baye bamuy tambalé ngay jog di defara ka tala ka fayaka di yef lolu mom rawati na né ci biir jakk ji di filmé ni ñu ko defé lék lék ci buñuy ubbi yenn barab yi gis ño xamné jamono imam juxut ba ci lañu nek di filmé ni baye xel na lolu mom dañ koy téré jadu ci ginaaw mom diglé lu bax ak téré safane ci waxtu deganatu rawati na kon leneen suñu
1: fa ak lolu ni mu amé solo
0: waaw
1: tabarakallah sëriñ bi légui bu fekkenté ki nga xamné moy mamum la manam wala muy imam di julli ngabalé lu melni am micro wala yu mel non ngeddi mëna wax ci micro bi ngir nit ñi mën ko dégg wala yu mel non ndax lolé batay lu ñuy taré wala dét
0: xam nga lepp luy soxal nit ki ba té ko téwlu da bokk lay taré auto yépp mom li ci gën na doon wacc ñu wajjalé yo xamné bu xasse di khutba wala imam di julli mom ñepp dañ téwlu ciir bu ñu fa wara neñu téwlu lool lañu santal waye leen luñ ci duwal rek day melni yow yaangi julli wara téwlu su deugul su borom bayiko fa di baye xel leneen lolou mata baye xel yépp mom diko wajjal ci anam go xamné do ci soxla leen micro yépp war nañ mëna fex bam doon yo xamné imam du aajo diko yëkëti këteural ki jotali non bi ci dess ñu baye xel né jotle yépp yu siiw tassaron ni waye nak nekut sartu baxu dañ na la faaw buñuy julli da war am ku jotli jotli jotli tul suñu fal
1: wa deugal lu jotul lañuy jot
0: jotul lañ koy def waye bu fekkene iliman yi radio yu bax na mo xamne bo waxe ñepp deg bu ba soxlu dañ ko tambu ni rek
1: deug la
0: waye nak fo xamne nak mom iliman kadom dafa suufi wala amna ngalankor bu kadom jotti wut fofu lañ soxla jotli yépp dama di baye xel ci mi
1: jerejeuf serigne mbacke ci leral go am solo gogu ci laaju mbok mom mbok mi de la serigne bi ne ayat alquran bi la beug go ci indil ay leral ndax yalla sun borom xane ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu jitanibu katiran minadh dhann neena katiran minadh dhann la beug ko ci gëna indil ay leral manam njort yoyu non yan njort la to sun borom katiran rek la wax
0: waaw sun borom de da wax ne na ngeen moytu lu bare bare ci njort yi tekena inna ba'd dhanni ithm yenn njort yi bakkar la
1: okay
0: xam njort mom bari na ci diine yo xamne ci njort la tax taxaw waye nak da doon njortul rafet waye bu njortu ñaawé nak da jur mën na jur bakkar njortu ñaaw lañu téré njortu ñaaw ma dara xew yow nga njorté ci lu ñaaw moy ne amo ci yaqeen nit mën na la rom wax ben baat nga ne wax li lim wax ni na nga lay ci ak koy firé firé mu ñaaw fekk yow ya jort lool rek way amu ben del way bo xane buñ la newon ana firnde ji ni li nga wax loolu djiblu do andi dara lool lañuy tare djuli da rafet jort amna aussi dans amour fu waxene sa bu ab djuli waxe wala bu dafa dara lo xane man nga jaar fen ba rafetal ko jaar ko way bu ko yobbu ci bu ko filé fir bu ñaaw fexel ba fi ya nga am buntu boko meuna filé fir mu rafet fi ko rafet ndax lor ne ko fo bu fekke mom lu ñaaw la jublu yow nga muccu ay man na wax ay waxam yene ci lam ci yene yow nga fere ko nu bokku nu ba gaddu ci bakkar ngeen ngeen moytu lu bare bare ci jort ndax yenn njort yi bakkar mene bepp njort bu ñaaw nga xam day jur lu ñaaw ci ay wax wala ci ay jëf njort loolu bakkar gi lu wartu jort man
1: barakallah
0: day wone rek ne rafet njort dal bokku na ci liñ sante ak gilit mo rek mo jort ci lepp ci ay wa ak jëf bari ci non leg nit ki bari atté nit ñi ci njort lu ñaaw rek la daf na nangam ñu nangam la ci jublu moko tay gi dang ko jort rek nit mëna la rombu fi nuyu la fekk da la gisul nga ne mom moko tay dama bañ nuyu lor njort lu ñaaw la
1: deug la
0: diw day sédélé

0: fatte la nga ne moko tay fatte wu ma dama seddu moko djumni lolou jot lu ñaw la li sam do koy bañ ndax day mëna jur bakkar ndax mën nga ca jot wax ci lo wurt wax wala nga def ci lo wurt def bam jur la bakkar
1: eske tabarakallah serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbokum mbokum di la serigne bi ne ki def ak ngor jigen neena liñ ci xamone moy ñenti séré lay am ngir ñu mëna ko saxal comme niñ ko atté ci ndialo ñent séré yi kenn ku ci ne du yego ak morom ja ñom ñep ñu gissandoko te ñuy giss jëf ja manam ñu koy giss bam koy def wala bok mom mu saxalal ko bopam neena bu fekente nak nit ki kiko def fi mu nek atté l'islam de wufa kon légui manam ndax mom l'islam ray nako wala l'islam rayu ko
0: wa xam nga atté l'islam mom ku def l'islam ray dañ wax ne ci yoon l'islam don taxaw dañ ko ray bu fi jéssé l'islam ne ko nañ ko ray muy képp ko xam dafa def jëf nguru jigen sallallahu alayhi wasallam mo xane ku ngeen fekk muy def lool ray len al fa'ila wal mufa'il bi mo xam sangew niñ mo xam sangew bokku tak ndialam nga xam dañuy xajalé ki sangew li mom kuñ fekk ñu ko def dañu war ray ñaar ñëp légui nak bu fekké né fi nga nek lool amu atté bu dawu fa loolu passé la ci mom mi ko defoon mu tuub tax limi ñaaw ñaaw limi bon bon bakkar la te borom bi nak subhanahu wa ta'ala ci maxama yermane bakkar yep lu meuna jéglé buñ ko tuubé kon yu mel nonu bu ko ni défé ci barab bo xamné ray mo ci jaddu won atel sam doxul duñ né waji néw bu dox la ba jappané wurtu def lu bax wol na dédé buntu tuub ubbi ko ci kanamam sallallahu alayhi wasallam masna rajmu nit ku ndialaw bu ko rajmu wonap da wax né ñaawte fi képp ku ko dafati yalla sutural la na nga sutural sa bop te tuub waye ku ñew fu man daf wax li nga def dina dawal ci sa kaw atté yalla gis nga ko dafati ñaawte fu melni su borom sutural la kene yegoo bul ñew ci yoon nak ma def na nga demon nga tuubi tuubu sel rek fass yene bu ko dafat baye xel nak tuubu sel mom mo ci am son ya am solo seigne abdullah mbake radiyallahu anhu masnako melal ci ni mi ngi melni jog jaw xal moy ne bi nga jog teyeko te ba ci sa tank ne tegg nga ko tegg ci sa tay dreccu nga lo tay wona xol suuf tay li seug dund mom fofu do fa jaaral te bayu waxel fa nga jaar non lu tuub mel may ñaaw teef bi na doon lo xamne dafa recc ñaarel ba na doon lo xamne nuro ci na doon lo xamne reccu nga la wessu fas nga yeene li da seug dund do ci delo dalay naqari nak metti la lolou su amé su bu sel mom yalla day far bakkar yeb kon ñepp ku def aw ñaawte fo xamne ray wala dag ab loxo wala yoyep mo ci war bu dul akki nit nak ay bu ci ajo akki jamrum bu ci ajo mom tuub gongu doy ci da ngay tuub na fa delo toña gi sacc alal jamrum mom ñu wara dag loxom sharia neewu fi mu ci loxo bi mu ci ne bu tuube ñu jéggal ko lola waye nak na delo al way bu de ku ñaalo wala ku dox ak ngor jigen yoy mom ray mo ci war jasi ju ray neewu fi kon passé la ci mom mu tuub tuub gel na xane bu ko tuube tuub gu sel sore lol lepp li dess ak du lepp mu fexé ba do ci jaarati mu nak rek ci xolam yalla jéggal ko inna allahu yaghfiru adh-dhunuba jami'a bokkar lu jéggalé té bokkalé bi waxé moy ku ko déwalé ni ku tuub bokkal la tamuy faatu sax mu jéggal ko lolou moy mom passé la way tekki wut né yoon ray nako rek kon mom amutul atté akay amna passé wéy di dundu jéggalu bakkar ba jéggal ko lolou nak buntu buntu bu am solo la ndax bokko na ci yermane yalla kenn duko nagu wa taqna tu min rahmatillah bakkar la fi ne nagu yermane yalla japp ne man ak nit ki ne agna fo xane jeex na mom man yalla muntu way del kenn nagu yermane yalla ñawte fi reey reey na tuub tuub sel bu fekke barab bam ko don defe moko ci duggal na fa tuxu bu fekke ñam don andal ñoko ci duggal na leen ba lol bokko na ci li wëral ak
1: jere jeuf serigne bi ci leral bu am solo bu ci laaju mbako legi serigne bi mu melni ñun suñu yoonu rew mi xam nga ñi ñi fi japp ci walu gogu nga xamne jamono yi jall am nañ ño xamne japp nañ leen ci walu gogu ci walu jëf ji ni nga xamne rek dañuy dégg ci journal ñu japp nañ diiw def na nangam ak nangam ak nangam ni ñi japp lolu ndax lolu nit ñi man nañu japp lolu ci ñoom manam japp ne nit ñi kat nit ñu mel non lañ manam sans ñu am ci benn preuve xala mu ci preuve dañoo rek gis ci media yi rek ñu leen diiw japp nañ ko def na li ak li ak li ak li légui julit bi ndax man na japp lolu gem lolu jappé ko né ki kat taxaway bu mel non la manam nit kuy def ak ngor jigen
0: xam nga li wor ab julit seigne fallu moy tuuma mo xam nga tu wala fi ak yon demut ba redd né ki kat liñ koy tuumal wër na né moko def tek atay ngoy tek nangu tego atay soa nit wuri ki wax man nga wax nak ki ñawte fi mom ñu xam li ñawte fi la bon waxane kep ko ngi def na xam ne mi ngi dugg ci lu doy war suñu borom ñam ci ñeko doon jëk def dafa wolbeuti suuf seen kaw ba tay ji dañuy wax ne barab boba mo gëna soufé ci aduna ci di suuf mel fa la ci ordon digënde ordon fa la seen moy fi gëna xoot yu ne ci suuf ci suuf sey fa fañ bëggu tum suuf ci denga kon ñawte fu maga magla lool nañ ci wara wax nit ñi fatlikku nit ñi moytu loko nit ñi amana diiw def nako nak mom bu wëru ni moma sax yow amul la jëri
1: deug la
0: té bu amul séré bu lay bon ci yoon yow dañ lay jox dañ lay joom ne fukkar ndax xassuna motax day faral di wax ne bakkar bo xane mom bañu am fekke woko nit ki nak woor ta fexé ba yanu ci bakkar yu re yow itam sé ñew ci
1: barkal
0: yoy japp na né ba ci taskatu xaw ta tasu kay xabar rek tas diko ciow ci anam go xamne man na am leeragu nañ ni luñuy for ci ay ki la rek way dara leeragu ci loolu luma tamaytu ndax man nga ci xawal ba waaw waxal ci nit lo xamne man ne ba ci mujju ga ci pandaw gis nañ ne liñ doon wax kat ndek demul non su baba yara nga dem
1: ya
0: deug deug ba ñi waxon ne ñep moko def yon de dal seen kaw sharia taxon dañ leen ciow ñu itam tax yep japp na ne ñaawte bu amé mom nit ñi wax ci ñaawte fi ak mbonam ak li mëna jural mom da jaaru ndax moytu lako nit ñi ñi ci neewon bako ñi ci neewut bañ ja jaar way nak buñu tuddu ay jëm
1: buñu tuddu ay jëm barkal
0: ba buñu saxone diiw sa koko yoon sañ nañ ko tegle ko yoon sante way nak nañ ko def nañ ko suturali ndax tasaraw ñaw def yalla bëgg nan la deen yuhibuna anta shi'al fahishatu fil ladina amanu tayit baye xel ne yu melni amna ñu ne ci ño xane ñom seen yene moy yaq jikuy nit ñi fine yir yall ñi diko tassare ko diko waxtane seen djublu bok ana ci seen djublu bok nañ fexé ba yi mel ni woyofal ko ba nga xamné sa bo xéé diko dégg
1: dégg la
0: bu yagge day way ci sa nopp
1: dégg la
0: day mujju mala nga jappal dal li ndek da naka nit ñi mën nañu dund ak mo
1: lu ordinaire
0: la waaw loolu amna ño xamné seen liggéey la loolu waru ñoo nangu may leen yi mel na xalé yek mag ñek ñepp diko waxtane day mujju té bu ñëk boko fa san dégg da ngay dar seen nopp
1: dégg la
0: légui nak day woyof bu mujju mel na rek mo ligi xew xew yi ngay deg ci marché bi ñoyam bako am lu mu yaq lu bare bare
1: deug la
0: waxal loolu lepp man na moy
1: deug la jere jof serigne bi ci leral go am solo gogu ci laaju bokk mom batay serigne bi mbokk mi day laaj ne japp nit comme suñu yoonu senegal wi wala yoonu yu bare bare sax ñaare bu japp nit ko xam dañuy luñjutu ay lenn ci luñ koy topé day yoon day diglé day wala bok day mayé ñu jël ay téléphone am di diglu ñi mi waxal ak ñi mi jokkol ak yu mel non ay message ak appel ak ci aju leg muy laaj nak lolu ndax lolu l'islam may nak wala det
0: waaw bu xam nga bu crime amé ak togn am wala lo xamné day tassaré ak bon wala day tassaré ak yakuté mom yoon mayé na ñu gëstu ngir xam ñay def lolu ñan lañ wa yoon señ na ay nit ke ñoko señ jek jek japp ni rek ñew na ko addu téléphone bu yoon gisé né ki kat yegg na né li ni ab groupe lañ bo xam dañu tassaro mu fexé ba xol nak fu meuna jaar ba xam ñum ñep ngir man leen dajale ngir wañi mon nga wala jëlé ko fi wartef la wa sañ nañ mom bo ba lu tu yoy ngir xam liñ bëgg xam ay suba nak ñamat ci bir cadre atté wala yam ñu fexé ba ñi ci doon ñep ñu xam leen ñum doon jeufleunt ñom la war ci ñom da bok ci li ar xéet wi li ni sammu ba ñaawte tassaro

juroom ñaar doon waye mujj na nek fukki nationalité ak juroom ñet limon nañ ko juroom ñet limon nañ ko xamna dañ ci tuddar rek yeen man ci rañ Nigeria man ci rañ Togo man ci rañ Ghana man ci rañ Burkina Faso ak Angleterre ak France Italie ak Amérique ak yenen ak Côte d'Ivoire nak rawatina nak Côte d'Ivoire nak ñom ño ci indi délégation bi nga xamanté bi moy délégation bi gëna reuy gëna Côte d'Ivoire Guinée-Bissau am borom xam xam yu joggé ci adina bi yëpp ñu reconnaître leen ñu né ci ay kurélé adina bi doon fa ay kilifa yo xamanténé ñëpp reconnaître nañ seen xam xam ak ki ci gëna rañ ko rek moy Cheikh Faïd Mohamed Saïd mi nga xamné 2015 la ko ñëk invité mu ñëw Touba bam fa ñëwé rek mu daldi gis Cheikh Amadou Moutakha daldi jëblu ci mom te mom mi ngi fekk baax fi nga xamné moy héritéri waye nak nek Angleterre yor nationalité anglaise man bama koy xam boba centre culturel Harrod Islamic Center la yoron nga xamanté bi nim ko waxe Cheikh Amadou Moutakha barki dem da ko ne man bimay lay xam di la jebul sa bop boba man na ne doonu mon dara waye legui alhamdullahi rabbil alamin ram na ram ba yegg ci jité man na ñam nek mufti bu Angleterre ndax Darul Ifta ci Jumaa Santara ji gëna mag ci Londres nga xane rew islam yi yep ñoko bok moko jité te moy premier soufi bu ko jité te lepp ak la ko jitu ak la ca tégué wat ci ay nombe tank ci l'islam lepp lu ci ñew mu ne ci barke Seigne Touba la ko am fédélé nako Seigne bi dem Seigne bi ñu joxlandé ay cadeau yu xamanteni bi yu taw yaram la ba Seigne bi yegg ci neko man nga fa wax lepp lo bëgg wax ci yoonu mourid ci turu Seigne Touba sama tour yegg na ci sax ba Seigne Moustapha Lakram ma fa nekkon biñ ko nuyole ak mom bo nopi ma wax ko ne ko ki de Seigne bi moko yar ba neugani taxo ak mom donc ci lepp wa Seigne bi dako dal ne ki de na nga xamne yak mom ayam fiñ doon lum sañ ci yoon rek sañ nga ko kon lolou wonane ne lolou dong bu amone ci resultat liggey bi ñu liggey rek doyna waxon dum la nak leneen li ci ñepp gis alhamdullahi rabbil alamin bañ dolli ci liggey bi yenen sas yo xamanteni bi Cheikh Amadou Moutakha tobbi wat nako te ñu fasiyene ci nak rafetal ci kem niñ rafetal won niñ doon gor gor lo ci lu ñëk li ndax dafa am ben bis maneko man de xamna ne yaakar ji reyna lol ci ñun waye day xamnañ ne li ñuy sas lu diis la waye xamna ne man sa yaakaru tass lolo wax Cheikh Moutakha man comme xamna ne sa yaakaru tass lolo mo ci mo woyefal lepp ci man ma xamne inshallah la nga ci bëgg lepp dinañ ko am ci nang ko bëgge ndax yalla dinañ defal tawfiq kon ren bu ci gëne dogu gënu ci sasat gëna tegaat liggey bi ci sun loxo ñu and ko ak ay borom xam xam ak ay talibé yo xamanteni bi nak wax deug yalla lu may def nañ ko ba yegg na ci sax lekkele guñ lekkele liggey bi nga xamanteni bi liggey bi yaatal la nga xamne liggey bob mu ñu jox muy institut international de la mouridiya nga xamne siège bi moy keur Seigne Touba gi nek mbacke bari nek ci quartier sam Cheikh Sidi Mouhtar joxe won ko te Seigne bi am ci yene ju reuy ba taxna kon liggey biñ koy liggeyel kon comme bobu mo gëna yaatu day melne kon rek legui lepp ben la inshallah ba taxna ñu dëkk ci ay manam innovation yu bari yo xamanteni bi li ma leen di bon ni ci la bok muy genn nañ ben magazine bo xamanteni genn nañ ko ci arab ak ci français waye nak dina am ci yenen langue yep inshallah version électronique bi sax dina am version yoyep nga xamné gis nga mi ngi ni mu tuddu Matielatul Maghal la mag di magal te boko gisee

teru gatandula accompagner la yak sax njabot ak njabot yi ñi nek bitim rew ñep gëna jappalé ñi nek bitim rew ci liggéey bi nga xamantene bi yépp manam ñanga ca ndax ñom comme nima koy waxe seen jaan wacc na leen war lepp def nañ ko leen man lepp def nañ ko muy dajalo bolo di joxe addiya denga di manam sos ay keur Seigne Touba di keur l'islam ba nga xamantene bi lepp lo xamantene manam war na leen ñang ko fay def waye nak ñu lott ci nak li nga xamantene bi moy manam walu xam xam bi nak ci lool ci la leen Seigne bi bëgg gatandu motax mu denk ma liggéey bi nga xamantene bi mom la ma denk te kenn ku ne xam na ne Cheikh Amadou Bamba dana inni ukhadibu nasara turra fi ardim limalik al-mutara lolou muy doon lo xamantene ñepp xam nañ ne liko wara firndel moy wa keur Seigne Touba yi nga xamantene bi ño nek fofa ñu jappale len and ak ñom ci la nga xamantene bi mënuñ ko ñu jappale len ci ba taxna ñu bima ko garale ci tukki may def tukki nemiko ngir lu gëna manam deugër liggéey bi sa buma ñëwé ba garal ko lama fa jëlé ak lama gis ak lama xalaat man dama koy garal rek diglu ko duma ko jox ben proposition wallahi bima mujjé joggé fi nga xamné moy Amérique Latine ba garal ko tukki bi nim démé ak lama fa gis ak lepp ak na mbiré démé na talibé togué walu diiné ji seen jakkay fa am na muy doxé ak lepp moma daldi waxal bopam néma na nga wax ak borom xam xam yi ngay waxal ngeen woté am ndaje ni la ko wax sax waxtane ci nuñ mëna def ba goné yi nga xamanténé ñëpp am nañ xam xam ta mëna dox jëm ci loola ñu tagat leen manam bañ mëna manam lepp luñ soxla ci walu diiné ji né la waxuma la sax bitim rew way ak fi Sénégal dañ mëna doon ay imam ay khutaba yo xamanteni bi dañ leen tagat dak tagat leen ci diplomatie ba nga xamanteni bi dañ mëna nek encore ay droit yo xamanteni ay professionnel lañu doon ndax nit mëna xam xam te duko mëna joxe mëna ma joxe xam xam ci fam dekk ak lam xam waye ñu war nañ la war tagat ba fa nga dekkut xamoo fa dund ci benen culture te loolu la ci ñeek moy faaw nga degg seen langue bi ñuy wax kon nga xane loolu moy solo ci markaz takwin al-a'ima wal khutaba wa du'a nga xane loolu ñi ci waxtaan ak mbollem borom xam xam yi nga xamantene seen xam xam macc na ci wa muqaddamatul khidma jotaay bi ñëk def seigne afi bu sa magafon wa rawdur yahin ak complexe bi bañ koy def seigne sam buso ak seigne bak abdourahman ñanga fa won ak yeneen borom xam xam yu bari yo xamne sax amna liggey yuñ tambali won yu jëm ci yoyu manam bu ci ne ak la la concerner waye nak alhamdullah rabbil alamin dajé nañ tok ba kenn ku nek la nga doon tambali duko jiem duko nas ñu soti ko ci ben bol manam lepp ngir gëna manam matalé ci li nga xamanté bi moy vision bi nga xamné mom la ci Cheikh Mandou Khab bëgg ndax Cheikh Mandou Khab mon Mandou Khab ñepp fatte ku nañ ne bim togué yalla na fi yag te wër lam jëk wax moy liggéey bi bum laal suuf dañ li ilay kalimatu la ilulya ci la waxon ba ne ku dem ma dem ku demul ma dem kon lolu mom won nañu yoon teet motax yi ñu ron wudd wala yi nga xamanté bi manam namuy doxé matu manam matali wuton lepp wala xeyna ñu wara sétat doxalin wi yoy yep fu ci nek gis nañ ne lam fa def ken natablu bu dé jang mi ñep gis nañ ne bil mustafa li ban khulus madrasatan bi yasulu asa wal jaru wal kabadu bobu ñep xam nañ ne kilifa yep liggey nañ ci waye mom la ko ci yalla cërele mu def ko fi mu ne ken natablu ko gis nañ mu jama cheikh abdul khadim nek barab bo xamanteni bi man nañ fa wax nit ba neel ba ben ba xeyna ko bayil kon lolu woné na né yemuñ ci jàngalé képp wayé man haj ba Cheikh Amadou Bamba jëlon ba bolé jàngalé ak tarbiya fi itam défé na né du xam xam buñ lay sol rek nga dem wayé dañ lay jàngal yar la ci diiné nampatal la ci ba nga doné ndaw ba na nga jàngé ba jéxal té lolu non lañ ko défé ba ñaca tollu fiñ tollu ñepp gis nañ résultat yi ñu am ci daara ji.

ci majalisi ak ci université bi ñu gis ne bu ñeuk lañ tamone bu ñe ne université cheikh ahmadou khadim rek fo xamanteni bi xeyna diine lepp sax diine la waye liñ tam xam ci diine muy al ulum shar'iyya ak deng langue arabe ak xam xamu sharia ak yoy waye dedet mu don jangale keuruk jangale kay go xamanteni bi gis nañ ne mbollem manam faculté yi moderne di am mo xam agriculture mo xam santé la mo xam manam langue la mo xam technologie la gis nga ñu ko fa jang ba première formation bi genn kon ñun ci lancer bobu lañuy nek di gëna jëmmal lolu di gëna wessaré lolu de nga ba wa bitim rew ak ñi nga xamanté bi dañu dugg ci yoon wi dañ ci dogu dugg mo xam ay jull lañ yoon wala ñu nekku ñoon ay julit ñooñu nañ mëna def ba projet bobu nga xamanté bi moy mom la cheikh modou ndakha di jëmmal ñu mëna fexé ba boole leen ci ne du ci agen est international de la mouride lu xox ko fe rek beru dedet mom day liggey di coordonner di sédlu de nga di gestu di xam di wax situation réelle rawatina yi am bitim rew ak lañ fay soxla buñ diké nak ñu and ko kurel yi nga xamanté bi jot nañ ko fay am lepp liggéey ko muy ben liggéey kon melna ne kon institut international de la mouride mom jokalé ak jotalé ak manam saytu lol rek mom mo ci walam ñu and ko nak ay borom xam xam yu mag yo xamanteni bi suma tuddé docteur Khadim lo Seigne Moustapha lo rek ak ñam andal nga xane ñom la Cheikh Modou Moutaha xalaat lo lu jëm ci lolou ñu xalaat ko bam soti ba señ bi jox leen ci ndigal ba jox leen fuñ ko défé muy kër gogou mo wax kër Seigne Touba gi nek Mbacké Bari nek ci quartier Sam ñu tuddu ko Mbacké Bari kon man ci lañ ma doga wax ñom ñep ñu bolo alinaimité né wolu nañ ma ci ma doxal liggéey bobu wax ko Cheikh Modou Moutaha and ci ki ma ko doon wax sax néna da leen né moma ci gënal ku dul mom waaw waye du lo xamanteni bi manam luñ fexé la man yeguma ci won dara ci bañ koy def ba yegg ci fofu kon nga xane kon lool li amul luñ ci lijeenti te amul luñ ci fexé lepp dafa ñew ay borom xam xam diko xalaat de nga togo ko bam ñor ñu nek ah seddel ko nak manam ki lañ bëgg mu seddel ko ma di len sant tam seen confiance bobu ñu am ci man tay ñaan yalla na mérité li nga xane moy confiance bobu kon buñ delowaté ci magal gi ñepp xam nañ né amna liggéey protocolaire bu mag bu ci am amna liggéey xam xam bu mag bu ci am ba taxna ren gën nañ ci défaat ay yëngutu ba fexé ba dajalé lu bari ci ay téré yi yiñ bind ci Seigne Touba ak yeen téré Seigne Touba yi nga def nañ ko yeneen langue ba am ci téré Seigne Cheikhoul Khadim bobu bu Seigne Mou Ndakha am nañ ko ci version yépp yu bari bok 9 version yo xamanté bi même chinois sax amna ci jël nañ ci ko ak ay portugais espagnol yépp allemand manam jël na nak français ak dent arab mo ci sandi de nga sédélé ko gagné fofu lañ jëk commencé def réew bi nga xamanté bi moy la mag di magal jogé ci discours bi nga xamanté né mom la señ bi di joxulanté ak gan yi nga xamanté ño jogé bitim réew mo xam kilifa diiné yi la wala ñi nga xamanté né bi manam ñoy le corps diplomatique dañ ko wajal préparer ko de nga bi ak biñ wax ci kanamu señ bi ci corps diplomatique ci kilifa diiné yi gis nga bi moy version arabe bi nga xamanté né mom itam inshallah dinañ ko publier ndax niñ ko sédélé gagné ak ñenen ku ci bëgg jariñu nga jariñu ku ci bëgg gëss bi moy bu anglais bi version anglais bi officiel ki address to the diplomatic corps accredited to the Republic of Senegal bi moy bu anglais bi bi moy bu espagnol bi nga xane kenn ku ci nek dañu sét yow langue ba nga soxla ñu jox lako bi moy bu portugais bi
bi nak moy bu français bi nga xamné biñ togué ci corps diplomatique bi comme waxtu bi dafa gatt te señ bi bëggu ngo téelu bari dama tambalé discours bi ci arab jang ci lu mëna ñaari paragraphe daldi jallé ci discours français bi sept paragraphe ci tollu ma jang ci ñaari paragraphe nga xamné matal na lañ ci bëggono wax lu bari manam après nak ma djébal ñu djébal leen li nga xamantene bi moy discours yi ñu kenn ku nek yor ko man ko geustu man ko chambar te lepp dafa wax ci jamm dafa wax ci liggéeyu Seigne Touba de nga ak khalaade Seigne Touba ak mom fim tek aw yonam koko la ca gëna firndel moy inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdul khadim wal mumsar wax leen ne leen Seigne Touba fexé na ba transformer nakar def ko banex fexé nañ ba transformer natou de nga def ko victoire de nga mom fayonto wut ndax lola mo jur mu dem ba wax ne afawtu an al adaa turan li wati man nafa'um li ghayri ramadan la sto adfan kon lola ci terme yoyu nga xanti bi mom lañ ko def waxe ko nonu ñepp deglu ko manam am ci mbecte mo geñon nak encore lelek di wax lo xamantene soko manam wax xam contexte bi la ci bax xam ñi ngay waxal xam li nga wara wax ak ñom xam li nga xamantene bi manam waye tay man nga wax sax lu am jariñ te fekk ne amna foko warona waxe mu gëna am jariñ ndax bo jaxase rek liñ wax naan jaxase carte yi xamo fa nga wara waxe ak la nga wara wax fa nga wara am ak ñi ngay waxal nga xane yow maam da ngay wax ngir wax rek lang ci bëgg defar man na dem ba jur lo xamne système bi sax man nañ ne ak yaq lay muju far doon ndax kenn natablu wut ne li nga xamantene manam moy contexte dafa bax xam wax man ko wax dafa bax xam contexte dafa bax fune nga wax fa le depp ak ñom waaw tay ji suma la yewon ak tay li nga xamne moy corps diplomatique bi di len amna lo xamne suma togon ak talibé kessé la ko wara wax suma ko waxé ci corps diplomatique bi nga xamne ñom xamuñu lu talibé lolu day melné manam yaq sa wax la motax nak lolu mu jafé lolu nak du luñuy rek fortatu de nga manam bu la yalla may nga len ba paré luñuy xam la de nga jang ko am ci experience ndax lo jangul rek mënoko tari motax bari na ay fay yu bari ñu sétlu bari na ay manam orgie yu bari ñu sétlu yo xamanté bi manam lepp ak ñak wadjal wala dab dabatal lolu mom mokoy waral ndax lolu nga xamanté né moy liggéey Seigne Touba ñepp dañ ci wara mëna jëriñ julit bi ak kudul julit doomu adama rek mëna ci jëriñ waye ku nekk nak ak lang ko ci wara manam jox waye motax ñu gor gorul ba li nga xamanteni inshallah dinañ ko publier ñepp donc am ko niñ ko joxe gan ñi ñu balé kon day wone ne def nañ ay jéego ndax buñu génné ben revue scientifique discours bi ñu bindu ko préparer ko joxé ko kon wone ne professionnalisme ci bopam kon feñ na ci yoonu mouride yegg na fo xane kenn waru ci tañaxu dara naka jek sax kenn waru ko ci tañaxu waye nak légui la raw ndax bu ñëk man nga wax sax lo xamantene bi du démé nona waye ñako fekkon rek koy xam waye légui gëna lo wax moor adina bi kon ñi ñuy waxal dañu wara doon ñu xam lañuy wax ñu ñor ci manam la nga xamné presque manam luñ dudd la xam ko duñ fortatu manam ñu do lañ ko deflo ndax yoonu mourid yegg na fo xamantene bi te lu ne ñu am ko nak borom xam xam bu ne ñu am ko kon amna yo xamantene bi waruñ ko fortatu waruñ ko fortatu ndax on a plus droit à l'erreur rawati na ci contexte
mondialisation biñu nek lolam mo tax luñ ci def luñ wara saytu lay don ay borom xam xam saytu ko ba mu muju fi nga xamantene moy famu jëm xamna fi mok ci nga xam mo muju ci ci wax ji moy ci jëm ma professionnalisation bobu motax ñi nga wajal ben téré bo xamantene bi day wax ci diplomatie mouride inshallah xamna ciosan li ci arab lay doon waye dina am ci langue yep inshallah buñ ci noppé ñing koy liggéey inshallah buñ ko liggéey ba noppi rek ba bam ba jaar lako fañ ko wara jaar inshallah dinañ ko ndax mi ngi nek tarikhul ala khatir kharijiyya lil maghal wa diplomatie diniya al muridiyya adip wa diplomatie diniya lil muridiyya min 2900 ila 2026 nga xane moy wonane biñ créé comité d'organisation bi dirasa tarikhiyya wa tahliliyya defna mi ngi ni inshallah ni la mel li ci dess rek moy formalité yi nga xamantene bi moy tax borom xam xam yu ko wara saytu saytu ko ñi ci wara def ay takhris ay ay introduction def ko inshallah pour ñu génné ko ci langue arabe ak yeneen langue yi yépp mais français mo ci tégué anglais tégué ci yeneen langue yi tégué ci té lolu lu am solo la lo xamanté bi day wéssu l'informel kon dalay wërna ñun on a dépassé l'informel depuis longtemps kon lolu muy lu am solo lo xamanté dama bëggon na ko baxé borom xam xam yi té ñuy ñuy bind nak ndax di bind dafa am solo buñu sétlé won né même magazine bi def nañ ci sax téré yi nga xamanté bi borom xam xam mourid yi ñoko bind récemment lolu pour gën ci encourager xamné mbir mi légui wessuna donc l'informel kon ku ci bëgg contene mam nek ci l'informel yaangi manam nek ci lo xamantene bi yoonu mourid warna wessu lolu kon xamna ne ci jeexal may nga sante cheikh abdou samat ci taxaway bi nga xane ni lañ ko andé won wajal bi rek ñew nañ fi ay yooni yoon ak asamadiya ci yu bokkut biñu waxtaan ci wa keur seigne touba yi ñew nañ fi waxtaan seigne abdou samat def plateau bo xamanteni bi lepp moko saytu bopam biñ tollé ci wajal magal gi encore ñew na bañ démé ba sori ci fuñ tollu ci liggéey bi ñu ñëwati li tay ji itam encore mu ne nañ ñëwaat def évaluation ci tang tang bi kon wonané né mom liggéey bi ñor nako wonané né liggéey bi ñor nako yoon wi ñor nako kon cheikh abdou samad lañ la daan wax rek ñi nga and ak yow ci liggéey bi tay ma di ci woon ak borom xam xam yi yépp ñu and ak mom ci liggéey bi ndax asamadiya télé seigne touba la borom am am yépp and ak mom ci liggéey bi bu ñepp andé rek jaayante mom liko war def nako tek na xalaat bi manam neena man mom mako kenn man seigne touba ko mom kon lolu ñepp xamne kon sun baatu dem rek mo sun baatu tay fum ñu soxla rek manam ñi nga taxaw ci wétam fassiyene ko and ak mom tayet liggéey yi ngeen gis ñu diko def di genn yeñ and ak mom ci biir diko waxtane di sét nuñ koy doxale di set manam lu bari lo xamanteni bi am nañ ay galankor yo xamanteni bi motax munuñ ko defé nañ ko defé cheikh abdou samad mi ngi and ak ay borom xam xam ñu bokk di xalaatando ci loola di ca set manam nan lañ ca wara mëna def lañ ca wara moytu lañ ca wara duggu kon li ngeen gis ni ci kaw nit ku tok ci télé bi rek di wax man mi day lima and ak mom ci biir ci luy dundal l'islam luy dundal xam xam tam am ci modestie nak manam nga xane du la ci imposer dara waaw man na am xalaatam sax après nga dik manam wax lenen après mu baye xalaatam top lolou la leader di def non la manam nit di liggéey aw askanam
kon ñu ngi koy sante diko gërëm di sante mbolem ñi ne ci assamadiya di ñaanalat cheikh mamadou muntaha ci ñun vision ak manam lim yaakar ne meñ ko ca jappulé fétu ko fa loolu lañuy bay sun war ndax mom janam waccina kilifa su amé ak njabot lu ne nek ci borom xam bu ne nek ci mu di len wax ay bëgg bëggum ay orientation di len jox ay orientation kon bu amé lu soxé rek kon ci ñun la motax ñu wara gëna gor gorlu ba lim bëgg ñu ko défal nam ko défal ndax mom borom yité ju kawé la jambar la borom xam xam la ku bëgg xam xam la ñepp gis nañ né avant mu nek Seigne Touba day wutal bis borom xam xam yi di len sargal tam tam mo ne bari nañ ay galankor yo xamne xam xam rek mo ci meuna genné kon ñi nga xamné wessu na ci ñom nañ jema gor gorlu ñi nga xamanté bi jang wessu ci ñom nañ jema jangé ndax kat nit ki lum jangut mënu ko tari te jihad bi nga xamné mom la Seigne Touba def ci xam xam la koy def kon ñi ngi sante mbokk talibé yépp di sante gan ñep ci niñ tambalé won wajjal magal gi tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim tay ñu jéxal ko ci alhamdullahi rabbil alamin bay def bilan kon wone na inshallah ñi ngi tambalé wat fiñ tollu di xalaat du jëm dewen inshallah ndax mbir mi mom amul wacc amul congé te amul repos ndax l'islam lañu liggéeyal buñ xalaaté ki nga xamné mom lañu liggéey rek fam jaar de nga ak lam dacc ba am resultat yi mu am tay kon waruñu tay waruñu son kon ma ngi sante ñep di ñaanalat cheikh mamadou muntaha yalla bayiko fi mu yagg fi te wër ba yeggali yeenam yep tañ and ko ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

0: cartographe rek lañ xam.
1: Cartographe. Lolu dañuy yombalal buñu bëggee identifier kër yi mu yomb su ko defee nga ay application comme Maka.

0: wote mbi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi ni dafa teunk lepp fi de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: hadithu anil mawla
0: as-samadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem

Bir de kısa. Ay kaddu moo tax tuba waaye nag jarbaatam sëñ Mame sëñ Murtada Mbacke Dende mi nekk at